sa Bisaya region ang lugar ng Samar province at Leyte province. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga sa mga taga Tacloban City. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga po at welcome sa ating programa. Ang mga produkto po natin, nadyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, kumpleto po tayo sa TGP The Generics Pharmacy. Dito po sa radyong ating pinakikinggan, meron po tayong produktong Marcafe. At dito po sa bahagi ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat at nawa po kayo'y maging malusog. Good morning kay Nanay Adelina Ganasi Homo. Yan, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-Kalawag, Quezon. At siyempre, yon, nabuhay ang ating kaibigan, ha? Sa Kasangga't Kalusugan, si Nanay Ida Hankins ng lugar pong ito ng Balugo, Buwak, Marinduque. Kay God bless po. Lagi po siyang nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat, ha. Ito po ay sa lugar po ng Marinduque Province. May isa pa dito, mga kasangga. At good morning, kasanggang Ijimar. Ako po ay avid listener nyo. Lalo po yung mother ko. Markape lang po ang kanyang kinakape. Pakibati po siya ng happy birthday. Kahit late na po, March 2. So belated po, happy birthday. Siya po ay 84 years old na, pero ang kanyang iniinom na kape ay Marcafe. Si Nanay Pising Castor po ng lugar pong ito ng Dalahican, Lucena City. Ayun, salamat po ng marami. Ang pagbati po ay mula naman kay Maris Castor. Hoy, salamat sa mga Castor family. Maraming salamat sa mga taga Dalahican, Lucena City. At sila pala ay lagi nakikinig sa ating programa. Kaya Nanay Pising, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po kayo, ha. At talagang wala daw patayan ang radyo. Lagi nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po ng marami, ha.

0: kalusugan.
1: Family Castor ng Dalahican, thank you po na marami. Lalo't kay Nanay Pising at siyempre naman kay Nanay Maris Castor. Thank you. Dalahican po yan, ha, mga parents ko. At yun po, at maraming salamat po sa ating mga parents na nagpapabati. At gusto ko pong kayo'y maging malusog lahat, ha? At salamat din sa mga nagme-message sa ating 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ulitin ko po, ha? 09-33-214-5288. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Ingemar Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Si Kasangga Ingemar Camuñas, dito sa Kasangga

0: si Kasangkang Enjimar Kamoyas dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga parents? Kumusta na ang ating mga minamahal na mga nanay at mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mga mabibisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Masarap po yung ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Hindi lang masarap kundi masustansya at malaki ang natutulong sa ating pagpapalakas ng immune system, pagpapalakas ng resistensya sa pamagitan ng mga mahuhusay na sangkap ng ating produktong Marcafe. At isa pa mga parents kong minamahal, talagang kung ang pag-uusapan naman ay sa inuming tsokolate, nariyan ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Ito po ay napakarami ding mga sangkap na makatutulong sa ating kalusugan. Umiinom tayo ng Mark Choco, tayo po'y lumulusog. Marami namang tsokolate eh. Kaya lamang, syempre, mga walang sangkap na mga herbal, unlike po kay Mark Choco, mayroong mga herbal extract na makapagbibigay sa inyo ng pangkalusugan ng pangatawan. Yung mga sustansyang nanggagaling sa mga sangkap po natin, malaki po ang tulong niyan, mga kasangga. Nag-iinom kayo ng Mark Choco, kayo po'y lumulusog. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Tapos yung ating number one pa rin sa merkado, ang ating napakahusay na Marcafe with brown rice extract, ang kaping may sangkap na brown rice. Yan po ay extra, kaya po mabisa. Ito po ay available na sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Yan po ay kasali sa ating papromo sa Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Maganda po ang ating mga produkto, hindi po tayo talo dyan. Lahat po ay di kalidad, quality po yan mga kasangga. Talagang mahirap pong maglabas ng produkto mga kasangga kapag hindi tayo sigurado. Talagang magastos ha, sayang yung ating panahon. Kaya kung mapapansin po ninyo, napakadalang talagang maglabas tayo ng mga produkto sapagkat hindi pumapasa sa ating panglasa. Kailangan ay pumasa muna sa ating panlasa. Pumasa yan sa ating pagpapalakas ng katawan. Ako po muna ang unang gumagamit ng produkto bago naman ilabas sa merkado. Kailangan ay pumasa sa akin ang mga produkto bago ninyo matikman yan. Dadaan muna sa akin yan mga kasanggano. Sapagkat alaga ko ang kalusugan ng ating mga parents. At alaga din natin ang sustansya ng ating produktong Marcafe, produktong Mark Choco at produktong with brown rice extract, tatak po ay Marcafe. Maganda po kapag ganyan po ang ating laging gagawin sapagkat unang-una, protektado itong ating mga parents. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, atin pong pag-usapan ang ating mahusay na Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Enjimar Kamoyas! Enjimar Kamoyas!
1: May sangkap po na kasama sa ating Mark Capsule na Vitamin C. Kaya lamang sa ating mga parents, baka naman gawin nating Vitamin C ang Mark Capsule. Hindi po. Ito po ay food supplement. Sinamahan lang ng content ng ating Vitamin C. Para naman hindi zero sa Vitamin C ang ating Mark Capsule. So nakafocus tayo sa mga herbal extract dito sa ating Marcapsule na ngayon po naman ay nagkakaubusan pa rin ang ating kapsula sapagkat na ano na, napatunayan na na talagang mahusay ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kapag naglabas ng produkto, alam nilang effective yan. Sapagkat nariyan yung ating sangkap na sinasabing active ingredients tulad ng Agaricus blasii Morel Mushroom, ito pong Ampalaya Banaba, itong Barley Grass Insulin Extract, Garlic Extract, Mangosteen Extract, Turmeric Extract, itong Parsley Extract, Spirulina Extract, Sodium Ascorbate, Silymarin Extract. Yan po ang mahuhusay na sangkap ng ating Marcapsule. Kaya malaki na itutulong sa ating kalusugan. Lahat yan ay rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Maganda po ang ating Marcapsule para sa ating kalusugan. Pwede po nating tumarin yan sa umaga pagkatapos kumain. Pwede sa tanghali pagkatapos kumain. Nasa sa inyo po yan kasi food supplement yan. Huwag lang tayo magpapawala sa isang araw ng kapsula. Huwag lang masiro. Ano po? Sapagkat kailangan po ninyo ng mahusay na food supplement na nakatutulong sa ating kalusugan. Ipagpasalamat po natin kung tayo po'y gumaling sa ating karamdaman, mga kasangga. Sapagkat unang-una, pwedeng na-correct ang ating katawan sa kakulangan ng sustansya, kaya nalalabanan natin ang sakit. Ang panlaban sa sakit, mga parents kong minamahal, yan ay sa pagkain lamang. Kung ang pagkain natin ay masustansya, so protektado tayo, hindi tayo kapitan ng sakit. Lalo kung yan ay mga sariwang gulay, sariwang prutas, sariwang isda. Iwas sa bisyo, mga parents kong minamahal. Napakahusay po ng ating produktong Marcapsule. Sapagkat yan po ay nagsisilbing food supplement. Mahusay sa ating pangatawan, kaya yan ay food supplement sapagkat unang-una, mga parents kong minamahal, yan po ang suplemento nating pagkain sa ating pangatawan na may kakulangan sa ating mga kinakain. Kaya dapat tumutumar tayo ng ating Marcapsule pagkatapos nating kumain para madagdagan ng sustansyang makatutulong sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga herbal extract. Yung sa pagkain natin, maaaring kulang ang sustansya. So narito po yan sa ating produkto Marcapsule. Maganda po yung Marcapsule sapagkat unang-una, yung pong mga piniling mga sangkap ay talaga namang napatunayan na nakatutulong sa kalusugan ng tao. Kaya ngayon po, mga kasangga, yung ating Marcapsule ay medyo kinakapos sa merkado sapagkat yung iba naman kumakabili kahon-kahon. Hindi na nagtira sa mga drugstore. Parang ayaw mamahagi sapagkat napansin po nila na ang daming ingredients ng ating Marcapsule pero ang presyo po niyang kayang-kaya nila. Sipin nyo, mga parents kong minamahal, magkano lang per capsule? 12 pesos. O 12.50 po, mga parents ko. Pero sa totoo lamang, yan po ay nasa 25 pesos to 28. Pero ang ginawa po natin, mga parents kong minamahal, para lahat maka-avail itong ating mga parents, ibinagsak yung presyo, mga kasangga. Ano? Ginawang 12.50 per capsule. Sapagkat unang-una, kailangan po ng ating mga parents na matumarito sapagkat alam po namin kung gaano kahusay ng mga ingredients po nito. Someday, mga parents kong minamahal, di ko kayang ipangako sa inyo, tataas po talaga yung ating Marcapsule. Pero as of now, wala pa po, mga parents kong minamahal. Ano, depende po, katulad ngayon, tumataas na naman ang bilihin. Ay baka may tumaas yung ating dolyar. Ay di, ang problema po ngayon, mga parents kong minamahal, mamahal po yung ating angkat sa iba yung dagat ng ating mga ingredients. Hindi naman dito nang gagaling sa ating bansang Pilipinas yung ating mga ingredients sapagkat ang kagandahan po sa ating mga supplies ay nanggagaling sa iba yung dagat at na maganda po ang pagkakagawa, maganda ang pagkaka-extract at talaga namang accurate naman po mga parents kong minamahal. Kaya mabisa po yung ating produktong Mark Capsule sa pamagitan naman ng mga herbal extract. Yan po ha. Mga kasangga nating nakikinig, ito pong ating Mark Capsule ay pwede pong makatulong para madagdagan ng lakas ang ating katawan, palakasin ang immune system. Ito po ay nagtataglay ng non-acidic vitamin C. Ito po ay mabilis matunaw. Atin pong inuman ng isang maligamgam na tubig, isang baso. Nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial. Nakatutulong po para sa mabilis na pagaling ng isang tao na nanggaling po sa karamdaman or sa sakit. Kaya maganda po yung ating Mark Capsule mga parents kong minamahal. Atin pong tumarin ito araw-araw ha. Ito pong blister pack ng Mark Capsule. Ito po ay pwedeng isali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo.
0: J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
1: Dalawang blister pack po yun. Kumuha kayo ng papel. Doon po natin isulat ang ating promo title, kompletong pangalan, yung tindahan ng ating binilihan, pwede po nating isulat yan, yung ating kompletong address, cellphone number, yung ating signature mga parents kong minamahal. Iyon ang mahalaga sa pagsali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yun pong blister pack, yun pong 10 ang butas, 10 ang laman. Yan po ay dalawa dapat. Isilid po natin sa sobre. Mga parents kong minamahal, kalaki po yung puting papel na sinulatan natin ng promo title at kompleto mga parents kong minamahal. Ano? So yan po mga kasangga at maraming salamat po. Yan po ang ating mahusay. Bilhin po natin sa merkado, sa mga drugstore, ang ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.

Ako po si Florencio Latsika, 91 years old, Barangay Ipil, di Pacolao, Aurora. Uminom ng Marcapsol. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kong taga di Pacolao, kaya Marcapsol na rin kayo. At gawin hawa yung aking katawan. At nakakatulong ako sa paggawa dito sa aking kwan, paligid. Yun po ang kwan ng Marcapsol. Tungaw.

lahat ng kababayan ko sa Dipakulaw. Ako'y gumagawit ng markup soul. Napakagaling po ito sa ating mga kababayan kong taga Dipakulaw. Kaya markup soul na rin kayo.

0: Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday!
3: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!

0: Dalangin po namin ang maagan niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikhang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all!
1: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!

0: The songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
2: Radyo Bandera.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na.
14: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang niyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
20: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasensi!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Saradyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
3: Ganda, kwentuhan nakakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
4: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
3: Siksiraki, ang sexes at hottest DJ,
4: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
3: Ano daw?
4: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Chocolates. Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
10: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
11: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
10: Yan.
11: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
11: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Sarado, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Ganda. Kwentuhan nakakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ.
3: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

sa musika, sa bahay at trabaho, isang

0: ang bumire at ng susunod nating finalist, si Ron.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true good. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo!
0: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
0: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-o-overthink. Relax lang.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Kataman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera.

what's up mga kasangkay? This is your parang Jomar aka Omak. Para updated kayo sa mga videos ko, i-click lang yung icon na to nasa baba para mag-subscribe. Salamat!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
1: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, ang kape na may puso sa bawat tasa at daan. Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
4: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
5: Sir, magsala po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo
6: si Lintang. Si George, ito ng Infanta Quezon.
7: Si Alvin
6: Lang, Barangay Santa Cruz.
7: Sir, sa Samson po. Lahat ng mga tumingin kayo at tikman nyo ang rice cookie na sarap. Ang sabi ko sa kanila, bibili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramo na.
8: Sana po, mag-try po sila ng umuinom ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
9: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try na ito no, para magpadayin ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan na ko sa Visayas Country, dito sa try na mo, suwain na ninyo pag inom rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas.
10: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo,
3: ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat kinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din niyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
4: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Di nang kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
0: Nationwide.
4: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating panatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating po namang Facebook account, Rice Coffee. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan? Tara na po at ayon po ay magkwentuhan naman.

0: sa ating po namang programa. Kwentuhan, pangkalusugan mga kaibigan. Siyempre, hatid dyan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, at yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siyempre pa mga kaibigan, ano man po ang inyo po namang ginagawa sa mga oras ito, pwede na kayong tumawag sa 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa mga kaibigan. At eto na, ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Gandang maga po.
0: Yes po.
1: Gandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po nanay. Sino po sila?
1: Belia po. Belia Villanueva po.
0: Belia, okay. Nanay Belia, taga saan po kayo nanay?
1: Dito po sa Gumaca.
0: Ah, okay po nanay. Sige po. Ano po ba yung may paglilingkod ko po sa inyo nanay Belia ng Gumaca, Quezon.
1: Opo. Ay, wala po. Ako po yung tumawag sa inyo kahapon.
0: Ah, opo nanay. Sige
1: na,
0: po.
1: Eh, sabi niya ipagpatuloy ko lang yung yung rice coffee para pinagpapatuloy ko naman po. Nawawala nga po yung sakit ng binti.
0: Ah, okay po nanay. Very good po yun nanay. At kayo po ay matagal nang umiinom ng ating rice coffee?
1: Mula lang po ng last week ng September.
0: Ah, okay po. Ilang taon na po kay nanay Belia?
1: 71 po.
0: Okay po. At
1: okay po.
0: Yes po nanay. At patuloy po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Very good po yun nanay. At sana po naman ituloy-tuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee nanay. Meron po ba kayong katanungan sa akin? Napatawag po kayo ngayon.
1: Wala po. Ay, ano lang po, sabi niyo lang po kasi kahapon pagpatuloy ko lang. Kaya

0: Makakatulong po sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay?
1: Ipagpapatuloy ko na lang po.
0: Yes po,
1: nanay. Kasi po lumalaki na siya itong buko. Kaya dapat na-opera na.
0: Yes po, nanay. Kailangan lang po na umiinom kayo ng ating rice coffee kasi makakatulong po ito sa inyo para mapanumbalik po yung lakas po ninyo. At the same time, yung pong pwede pong maging komplikasyon ay mapigilan po sana ng ating rice coffee. Ano po?
1: Okay po.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po,
1: salamat,
0: nanay.
1: Salamat din po. God bless din po.
0: Thank you very bye much po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po.
1: Salamat din.
0: Thank you, nanay. All the way from Gumaca, Quezon. Si Nanay Belia ng Gumaca, Quezon. Siya po ay may bukol at schedule na operahan pero nagtatanong kung pwede po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Actually po mga kaibigan, sabi nga natin, marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating po namang rice coffee. Marami na tayong pagkakataon, mga testimonya na nagpatunay ng bisa at galing po naman ng ating rice coffee. Pagdating po naman sa mga bukol-bukol na yan. Kaya nga po mga kaibigan, kami po ay kumbaga malugod na nagsasabi na makakatulong po kapag tayo po ay nakakarinig na may mga problema sa mga ganyan pong uri ng mga karamdaman, mga bukol-bukol. Kasi meron na tayo, marami na tayong mga testimonyang patungkol dyan ng natulungan ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ako po si Melna Pabriano, dati po ninyong kontaga-ilayang Iyam Lucina Sique.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Merla Pabriano.
0: Merla? Okay,
2: Pabriano.
0: Taga saan po kayo, nanay?
2: Kaga-ilayang Iyam po, Lucina Sique.
0: Lucina, okay po, nanay. Ilan taon na po si nanay Merla?
2: 70 po ako.
0: 70?
2: Ako po yung... Ako po yung nagpa-laboratory na at pick-up. Sabi ko po sa inyo na kahapon.
0: Opo, ano kumusta?
2: At pero okay na po ako. Salamat na po sa rice coffee.
0: Bakit po?
2: At binigyan ako ng pagkakataong umayos sa isang pakaramdam. Kaya lang po, ang kwan po, yung kreya po ba nakakapagpababa?
0: Nanay, nakakatulong po yung ating rice coffee doon. Nakakatulong
2: po. Ay kwan po, marami pong laging normal na... Isasakit ko po, maraming laging normal po. Okay na po ang pakaramdam ko.
0: Ano po yung mga nag-normal sa inyo, nanay, simula nang uminom po kayo ng ating rice coffee?
2: Yung pong na high blood na baba. Pero taas baba din po.
0: Opo.
2: Hindi po pwede pareho.
0: Yes,
2: marami po. Nakalimutan ko na
0: yung
2: iba.
0: Nakalimutan din yung iba. Ang ibig lang sabihin, pero po sa pakiramdam...
2: Pero marami.
0: Nanay, pero...
2: Okay po, okay naman po. Yun lang pong nataas pag may tarang high blood.
0: Opo, kasi baka po nakakain pa rin kayo ng mga dapat na hindi na po natin nakakain.
2: Ang tama po ang sabi ninyo. Opo, kung po yun, yung mga sakit ko po, yung mga... Ay, nalimutan ko na po. Basta marami po ang nagbaba sa akin.
0: So, marami po sa inyo na... Matataas nung una po ninyong nagpa-laboratory po kayo, pero ngayong umiinom na po kayo. Umiinom na kayo.
2: Nabawasan nga po.
0: Nabawasan
2: po. Nalang pong kreya.
0: Yung kreya na lang, medyo pagdaan. Mataas. Opo.
2: Mga kolesterol po pala ang
0: kolesterol.
2: Akin.
0: Tama.
2: Opo. Kaya yung mga gout po, yung pananakit ng katawan niyo po, ang naaalis sa akin.
0: Blood sugar
2: po
0: ninyo.
2: Po
0: blood sugar po ninyo, nanay. Kumusta?
2: Wala po.
0: Okay naman.
2: Nag-aalala nga po yung anak ko, sabi sa akin, baka nakapagpataas ang kreya. Creatinine. Ay, hindi po totoo yun.
0: Apo.
2: At yun talaga po din akong nakuha. Kaya lang po ako yung nakakuha ng maaalat. Ngayon po yung tumaas na po. Mataas ang kriya ngayon. Ay di, sabi ko, ako yung nakuha na lang sa rice coffee.
0: Apo. Tama po yan. Sige po.
2: Opo. At kaya sa Kuya Boy, ako yung nagpapasalamat na sa inyo.
0: Apo.
2: Totoo lang po, nakaya. Hindi ako nakakalig sa isang estasyon ninyo. Ay, di ako yung umabot pa ngayon. Kaya nga po, inaabang-abang ako nga po kayo. Ay, gawa po nang ako yung inatid ng anak ko at ako po ay baka ma-high blood.
0: Apo,
2: ay, ayos na po. Gawa po nang bumuli nga po ako ngayon, rice cooker, dalawang back.
0: Mm-hmm.
2: Nag-aarap ako ng yung 5 in 1.

0: 25 minuan.
1: Pang mabili.
0: Wala pa po dyan sa ano, sa...
1: Wala pa po.
0: Sa Lucena? Sige po, nanay.
1: Wala pa po mabili. Kapsul. Galing po ako sa TGP.
0: Pero yung ating 14-in-1+1 meron?
1: Ang dami po.
0: Dami, okay, dami.
1: Opo.
0: Yung ating 25-in-1 lang, ang wala pa?
1: Opo, yun ang inaabangan ko nga po.
0: Sige po, nanay. Ay, hayaan po niya. Po.
1: Maraming salamat sa iyo at ako ibigay ng mga gamot na yon. Dati nga po, may programa kayo. Akala ko yung lang na tugtugay. Yung pala po ay inyong yung sinasabi sa radio. Then, nakapakinig na ako sa inyo.
0: Maraming
1: lagi
0: salamat po.
1: Ako nag-aabang, oh, lagi po nga ako nag-aabang sa inyo na makinig.
0: Thank you very much po, nanay. At sana po naman,
1: buwan,
0: opo.
1: Tatlong buwan na po. May, ito lang po.
0: Opo, nanay. Nung
1: dati po, hindi ko pansin yun. Pero ngayon po, nung makinig ko ang busit inyo, masarays ko po. Nagtuloy-tuloy na po ang pakikinig ko.
0: Kaya salamat.
1: Kaya pag pupunta po ako, ako nauwi agad at nang makakinig tayo ng programa.
0: Salamat po.
1: Maganda kalusugan.
0: Thank you very
1: salamat
0: much.
1: Salamat po. Sana po, huwag maalis yung ganyang programa na yun. Ano po?
0: Thank you po, nanay. Basta po nandyan kayo lagi.
1: Okay na po.
0: Basta nandyan lang kayo lagi. Basta lagi kayong nakikinig. Hindi po maalis yung programa natin. Diba?
1: Salamat po ng marami at nagkaroon na kayo ng programang ganoon. Ano
0: salamat
1: po, kaya, boy.
0: Salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much.
1: Boy, maraming salamat po.
0: Salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, nanay. Mag-iingat kayo lagi. Patuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Lagi din po akong tatawag sa inyo.
0: Salamat po, nanay. Mabuhay po kayo.
1: Yung isa ko nga po kaibigan ay naggaling po sa rice coffee.
0: Ah, gumaling.
1: Kasi dad ay gumaling po.
0: Ah, opo,
1: binigyan
0: nanay
1: po siya ng ganun. Ay, lagi na rin po nabili siya. At siya po ay... Oh, sige po, kaya boy.
0: Salamat po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat.
1: Opo. Opo.
0: Thank you very much, nanay. Mag-iingat po. Salamat po sa inyo. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Sa ating po namang kwentuhan, kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag po mga kaibigan. Para naman ay ating po namang maintindihan katulad po ni Nanay Merla na napakaganda po na kanyang sinabi. Eh, marami na pong mga nag-normal po sa kanya doon sa kanyang laboratory. Yun na lang pong isa, yung Crea. Yan po ay kumbaga kailangan pong ituloy-tuloy pa yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yan. Plus, yung pong ginagawa po natin sa pagkain po natin. Kasi naamin naman ni Nanay Merla na nakakakain pa rin siya ng mga bagay na dapat hindi na po kinakain talaga. Kasi sabi ko nga po mga kaibigan na yung disiplina sa pagkain, yan po yung magliligtas po, po naman sa atin. At magpapatuloy po ng ating po naman magandang kalusugan. Kapag nakita po natin na disiplinado tayo sa pagkain, plus yung pag-iinom ng ating rice coffee, yun po mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan po.
0: Sino
2: po, sir? Kuya Boy, si Pipito Nagal po.
0: Pipito? Okay po. Taga saan po si Tatay Pipito?
2: Alamena City po, Pangasinan.
0: Pangasinan. Okay po. Tatay, ilang taon na po?
2: 67 po.
0: Okay, 67 years old. Tatay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo. Kung bumili ako ko kanina ng kwan, dalawang bak na 25-in-1 at saka 14-in-1.
0: Ah, meron na po kayong 25-in-1 na nabili?
2: Opo, kanina lang.
0: Alright.
2: Ay, Kuya Bong, magtatanong po lang ako kasi
0: opo,
2: may kapad ako sa Bataan kung mayroon ng may kondon doon, may rice coffee doon doon sa Bataan.
0: Sa Bataan po. Sa Bataan opo po, meron din pong ating rice coffee, Tatay. Meron pong ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 doon.
2: Ay, sa binalotin po siya eh.
0: Opo.
2: Binalotin, Bataan.
0: Sa Bataan, okay po. Opo. Itanong po natin doon sa mga butika po doon yung ating po namang rice coffee at doon po natin makukuha yung rice coffee natin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan doon po naman sa Bataan. Okay. Okay po.
2: Pa?
0: Sa Bataan po, meron po na... Yes po, meron pong ano, meron pong mabibili sa Bataan po, tatay, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores doon po sa Bataan.
2: Ay, nga po.
0: Yes po. Basta hanapin lang po natin, tatay, yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Okay po?
2: Apo.
0: Okay po. Sige po, tatay.
2: Salamat po.
0: Yes po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
2: Okay, thank you po.
0: Okay po, maraming salamat. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. 0969-226-9623 yung adi po namang

0: Tawag lang po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Tawag nyo na po yan. Dito po naman sa ating programa mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo, nais po ninyong maibahagi po naman dito po naman sa atin. Maibigay po ninyo yung inyo po namang mga testimonya, mga patotoo tungkol po naman sa ating po namang produkto mga kaibigan. Ito na yun, yung pagkakataon po mga kaibigan na maibahagi po ninyo ang inyo po namang mga testimonya sa ating po namang programa. Yung mga testimonya patungkol po naman sa ating po namang produkto mga kaibigan, yung pag-iinom ng ating po namang rice coffee at syempre yung mga nararamdaman po ninyong pagbabago sa inyong po namang kalusugan. Kasi sa tuloy-tuloy nga po, sabi nga po natin sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan ng ating po namang produkto mga kaibigan. Hindi po ito yung instant mga kaibigan na uminom ka ngayon, mamaya wala na mga kaibigan. Kasi po yung pinaka rason kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga karamdaman, siya pong inaalis, tinatanggal ng ating po namang rice coffee. Which is yung po yung mga basura, mga mga toxins po mga kaibigan, mga impurities sa loob po ng ating katawan na siya po nagpapahirap po naman sa atin. Pinagbumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ganun po yung ginagawa ng ating rice coffee cleansing. Detoxification, lahat po naman ng mga nakadikit na ng mga basura doon po naman sa loob ng ating katawan na nagiging sanhi po naman ng poor circulation, poor blood circulation ng ating po namang dugo sa loob ng ating katawan. Kaya po nagkakaroon ng mga barabara, kaya nagkakaroon tayo ng mga problema, nagkakaroon tayo ng mga tawag dito yung mga sakit-sakit dahil po naman dun sa tinatawag nating poor blood circulation mga kaibigan. Kasi nga dun sa mga bara na nakadikit na mga kaibigan na hindi po natin natatanggal, hindi po naaalis dahil po naman sa kakulangan natin ng nutrisyon. Kaya dahil po naman sa araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, dahil ito po ay sagana sa nutrisyon, yung ating po namang rice coffee, doon po natin nakukuha yung iba't ibang uri ng mga karamdaman na nagpapahirap po naman sa atin kapag hindi po naman maganda yung sirkulasyon po ng dugo sa loob ng ating katawan dahil po doon sa mga basura na yon na nakakabaran na po doon sa pag-circulate po naman ng dugo sa loob ng ating katawan. At yung buong sistema po ng ating katawan mga kaibigan ay nagiging problema kapag tayo po ay kulang sa nutrisyon. Kaya po nandyan yung ating rice coffee para punuan po naman yung kakulangan ng nutrisyon sa loob ng ating katawan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy, si Randovic.
0: Randovic. Okay, dati Randovic, kumusta po kayo?
1: Okay lang, naghahanap ako ng gamon ng rice coffee dito. Wala akong makikita talaga.
0: Saan po?
1: Pumunta ako sa Biloy.
0: Saan po kayo, South? Tatay? Saan po nga kayo?
1: South. Wala talaga.
0: South?
1: Ano dito po yung Binyan.
0: Binyan, Laguna?
1: Opo.
0: Teka lang po, tatay, ha? Wait lang po. At atin po namang titingnan dito. Laguna po, tatay, di ba?
1: Opo, Binyan, South.
0: Binyan, okay. Dito po sa Laguna, tatay, Binyan, pwede kayo makabili ng ating produkto, tatay, na rice coffee. Diyan po sa Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy.
1: Galing na ako doon, Kuya Boy. Wala.
0: Ah, nakapunta na po kayo dito. Meron po, tatay, sa Murang Gamot Drugstore. Ang alam ko po ay ka-deliver lang po doon ng ating po namang rice coffee, tatay. Murang Gamot Drugstore. Binyan po ito, ha? Laguna. Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy.
1: Kasi nung isang araw,
0: apo,
1: pumunta kami doon, talaga wala.
0: Wala pa.
1: Hanap na ako.
0: Tama po, tatay. Opo. Doon po, tatay, ha? Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy po, tatay. Yan po yan sa Binyan.
1: Dito po yung Kuya Boy sa may South?
0: Hindi ko po alam, tatay, yung pinaka-address ng ng mga butikang ito. Pero ito po, tatay, hanapin lang po natin yung mga binabanggit ko pong butika: Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, at St. Andrew Pharmacy.
1: Sige po, Kuya Boy, pupunta ako sa Laurito.
0: Yon, Laurito, tatay.
1: Sige po, Kuya Boy, saan, no?
0: Apo.
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Tatay, maraming salamat. Balitaan niyo po ako. Halimbawa, nakapunta na kayo, tatay, balitaan niyo po ako kung may nakuha kayo para hindi po naman na para malaman po ng ating mga tagapakinig at the same time yung mga taga Laguna din, taga Binyan, kung saan po natin mabibili talaga, kung saan kayo nakabili, tatay. Ano po, matulungan natin sila.
1: Apo.
0: Maraming salamat.
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you very much. Apo, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Thank you very much. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan ng ating po namang programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Thank you very much. Yan po si Tatay Randovic ng Laguna. At talagang patuloy po naghahanap yung ating mga kababayan.

0: Sige po mga kaibigan, maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, ito po naman ang inigod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po po, okay na ko. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
4: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
1: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18 in 1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18 in 1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon na.
16: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
17: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
19: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
18: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
19: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
20: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
19: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
19: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
23: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
19: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
19: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
4: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: katuran.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Basta radyo, ibandera mo!
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: Oh, pare, kumusta na?
10: Okay lang, ganito pa rin.
9: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
10: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
9: Saan?
10: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
9: Aba, okay yan ah! Saan yan?
10: Ano? Kalutan Marketing, pare.
11: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro design ng furnitures, sugitan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may lat sira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
12: Ay, friend! I love it!
11: Yes! Kaya nalo pa yung ginula. Kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
13: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
14: Heto ang pinakabago.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: Wow! May bago na namang Best Cafe!
14: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
16: Wow! Gusto ko yan!
14: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
16: Nice! Walang asukal!
14: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
16: Pampasexy!
14: Pampamacho!
16: Pampahealthy!
14: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
16: Perfect!
14: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
17: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
2: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix, ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Basta radyo, ibandero mo!
6: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
5: Basta radyo, ibandero mo!
7: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe.
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino mo ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
15: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
15: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
15: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron ako may finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
10: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
11: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
10: Yan.
11: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
11: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasingsing!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag may naman kami ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipin po yung akin puso. Pero magsimula pa akong minom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice cafe. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice cafe, 3-meat, 10-meat, 1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drugstores dito sa inyong lugar.

kontrol ang Northern Summer. Maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtugan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Summer. Broadcasting live from Katarman, Northern Summer. Ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: ka pa ng jeep.
1: Ayun, magandang hapon mga kabandera. Syempre nagbabalik pa rin ang inyong official Kika, yan pinakamagandang DJ Hannah Babe dito sa Radyo Bandera Katarman 88.1. At syempre kayo pa rin ay nakikinig dito sa Let's Talk Don't Disregard. At ang ating oras ngayon mga kabandera ay 5:24 PM ng hapon. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. So ayun ano, kung nagtataka kayo, asan kaya ang kasama kong si DJ Jules? Ang inyong official Kika, ang inyong official kakaibe, ika nga niya. Ayun, nasa bahay at masama daw ang pakiramdam. Kaya syempre, ang inyong lingkod na si DJ Hannah Babe muna ang magpapakita ngayong araw. At para kay DJ Jules, rest ka muna dyan at magpahinga ka. Dahil ako nang bahala dito. Ako nang bahala dito! At ayun na no, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Syempre, andito pa rin ang inyong lingkod. Ang inyong official Kika and pinaka... Oh my God! Ang inyong pinakamagandang DJ dito sa Radyo Bandera 88.1, si DJ Hannah Babe! At kayo po ulit ay nakikinig dito lamang sa Let's Talk Don't Disregard. Walang nakikinig sa'yo, walang naniniwala sa'yo. Well, don't worry kasi nandito ako and let's talk. Muli ako po ulit si DJ Hannah Babe, ang inyong official Kika and pinakamagdang DJ. Dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ang daming hirit, anong pakinila? Dahil dito sa Radyo Bandera Katarmana, basta radyo, ibandera mo. Pansin ko ngayong araw ay ulan ng ulan. Walang katapusang, kaninang umaga ay medyo mainit. Ay hindi medyo, sobrang init talaga. At pag sapit ng hapon o mga 12 ata kanina, biglang bumuhos ang ulan, grabe. For the first time, kasi siguro June na nga pala, no? June na pala. Kaya it's rainy season na naman ulit. At sa mga estudyante din pala na nanonood o nakikinig dito ngayon sa Radyo Bandera Katarman, ilang araw na lang o ilang tulog na lang at babalik na naman kayo sa inyong mga klase. Kaya ready na ba kayo? Ready na ba kayo ulit pumasok? At ayun, syempre bago tayo magsimula sa ating programa ngayong hapon, tingnan muna natin ang comment section. Shout out daw kay, pa-shout out naman po mula sa Katigbian Lauang. Shout out po Sir Lino Gabion from Katigbian Lauang and sa lahat ng mga nanonood at nagsusubaybay palagi sa ating programa sa Lauang. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Adi malat nga sa'yo, watching from Araw City. Araw City? Saan yun? Is that the lost city? Lost city! Oh, sige. Shout out sa'yo, Kuya Mark Balandray. At syempre sa lahat na nagsusubaybay palagi sa ating programa, maraming salamat po at magandang hapon ulit sa inyong lahat. Syempre andito pa rin ang inyong lingkod, ang inyong official Kika and pinakamagandang DJ, si DJ Hannah Babe. Dito lamang yan sa Let's Talk Don't Disregard. Walang nakikinig sa'yo? Walang ulit. Nandito ulit kayo sa programang Let's Talk Don't Disregard. Walang naniniwala sa'yo? Walang nakikinig sa'yo? Well, don't worry and let's talk. Ay, di na pagtawa ko yung markata. At sa mga nagtataka ulit kung asan ang aking kasama ang isang maganda din o ang isang official kakaibabe pala siya. Ako pala si Kikay. Andun po, nagpapahinga siya dahil masama daw ang pakiramdam. Kaya mag-send naman kayo dyan ng Get Well Soon na DJ Jules. Pero malay natin bukas, kasama na din natin siya ulit. Pag-uwi ng bahay, amoy alak pa siya. Kumugulo na ang tubo, kaya't sundan mo aking... Muli sa ating mga Nakikinig ngayon dito sa Radyo Bandera Katarman 88.1 na magandang hapon po ulit sa ating lahat. Happy Rainy Tuesday, ganun ba? At sa lahat po ng uuwi o kakauwi pa lamang galing sa trabaho, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. At sana po ay safe kayong lahat pauwi o nakauwi po sa inyong mga bahay. Dahil sobrang ulan ngayon, ano?

So bukod nga sa rainy Tuesday ngayon ano, ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay isang connected din na topic from yesterday, no? Sa pinag-usapan din namin kahapon ni DJ Jules. Ang pinag-usapan namin kahapon ay isang agreement or disagreement. Kumbaga, ano, sa isang sitwasyon o sa isang desisyon sa buhay, mag-a-agree ba kami sa ganitong bagay o i-disagree namin? At ngayon, yun din ang pag-uusapan natin. Pero ibang topic naman. Ang ating pag-uusapan naman ngayong hapon, agree ba kayo na staying friends with your ex is possible and healthy? Or disagree kayo na makikipagkaibigan pa rin kayo sa inyong ex? Ganon. Basta ganon. Pwede yon. Ayun, sabi ni Kuya Mark, umulan pero mas lalong uminit. Tama nga, kahit umulan, mainit pa rin yung pakiramdaman, no? Walang katapusang init kahit na umulan ng umulan maghapon. Diyos ko po. Oh, sa ating mga tagapakinig dyan, oh, sa ating mga kabandera, ano, sa inyo, okay lang ba sa inyo na makipagkaibigan kayo sa naging kaibigan ninyo or sa inyong ex? O naniniwala kayo na ang pakikipagkaibigan sa inyong dating inibig ay healthy or mas lalong magiging posible or para sa inyo ay hindi? Ganun. Or para sa inyo, disagree kayo na makikipagkaibigan pa rin kayo sa inyong dating nakaibig? Sige nga, mag-comment nga kayo dyan. Kung para sa inyo, okay lang ba na merong... Kasi normal naman talagang ano, may closure after the breakup, ba? Diba? Kasi para, ano, hindi siya awkward kapag one day magkita kayo ng dati mong kaibigan tapos magiging awkward sa inyo. So it's... Kung para sa iba, nagkaroon ng closure, para sa iba, wala. Pero para sa inyo, okay lang ba na maging magkaibigan kayo after breaking up? Kasi yun yung pag-uusapan natin ngayong hapon, ano? Kasi alam nyo, mga kabadera, ang dami talagang nagtatanong kung posible bang maging magkaibigan pa rin sa ex. Kasi para sa akin, ano, depende sa maturity ng dalawang tao. Kung kaya nilang mag-set ng boundaries at wala ng romantic feelings, ganun. Pwede naman siguro pa rin. Pero kung may natitirang sakit o hindi pa fully healed sa nangyari, baka mahirap at hindi siya magiging healthy. Kasi ano, may mga kilala din akong ano, naging best friends after nila mag-break. Pero sabi nila, mas kilala nilang isa't isa kaya mas madali silang magtulungan. Pero syempre, hindi kasi lahat ng tao kaya yan. Ano? May iba na kapag nakita lang ang ex, bumabalik na agad ang sakit. That means na hindi pa talaga sila fully healed sa nangyari sa kanila. Ano? Kasi kung tutuusin, ang pagiging friends with an ex ay parang second chance na rin yun. Kasi hindi na sa love, kundi sa companionship nila. Pero kailangan malinaw ang hangganan, guys. Kasi, ano, baka isipin ng isa na kaya siguro ako nakikipagkaibigan kasi may chance. Kaya siguro nakikipagkaibigan pa yung ex ko kasi may chance pa ulit. Doon nagiging mas komplikado ang sitwasyon sa isa't isa, ano. At dagdag pa dyan, mga kabandera, dapat may respeto sa bagong relasyon kung meron naman na. Kung naging magkaibigan kayo ulit ng ex mo, dapat may respeto ka na kung meron na siyang bagong kaibigan, ganun. Kasi kung may current partner ka, baka hindi niya magustuhan na close pa rin kayo ng ex niyo, 'di ba? Kasi healthy lang ang friendship kung walang natatapakang damdamin. Ayun ano. Kung hindi, mas mabuti nang mag-move on ng tuluyan. Ganun 'yon. That's how it works. Pero isipin niyo pa rin ano, na may mga ex na naging parte ng buhay natin ng matagal. Ang hirap naman kasi na basta-basta na lang mag-move on. Yung parang basta-basta na lang napuputulin yung connection niyo, lalo na kung naging malaking parte na siya sa buhay mo, ano, mga kabandera. Kaya para sa iba, mas natural na gawing kaibigan na lang kaysa maging strangers talaga.
At kung kaya nilang maging civil, bakit hindi? Kasi sa totoo lang ano, mga kabandera, depende rin talaga sa dahilan ng breakup. Kung maayos ang paghihiwalay nila, ay mas madali talagang maging magkaibigan. Pero kung puno ng drama at betrayal, mahirap nang ibalik ang tiwala. Totoo yan. Kasi kahit siguro closure, hindi nyo na magawa dahil sa sobrang sakit ng nagawa ng part o sa sobrang sakit ng pag-end ng relationship nyo, diba? Kaya hindi lahat ng breakup, guys, ay may happy ending sa friendship. Kasi kahit nga, sabi ko nga kanina, kahit nga closure eh. Kasi it's important to have a closure after a breakup. Pero kapag it still depends on the situation for the both of you. Kapag hindi maayos ang pagkatapos ng inyong relasyon, eh kahit closure siguro magiging awkward na para sa inyo. Lalo na kung gusto nyo maging kaibigan pero yung pag-end ng relationship nyo is hindi maganda. At maganda talaga yung puntong yun, ano? Kaya siguro ang sagot dito ay hindi absolute. May mga tao na kaya, may mga tao na hindi. Ang mahalaga, kilalanin mo pa rin ang sarili mo at ang ex mo, guys. O mga kabandera. At ang magdesisyon kung ano ang healthiest para sa inyong dalawa. Kasi, alam mo, kung nag-break kayo, kasi may mga taong ganito, guys. May mga taong ganito, mga kabandera. Na kahit gaano ka brutal, kahit gaano ka sakit yung rason ng pag-break up nyo, may mga tao pa rin na gustong makipagkaibigan o may ganun na tao na gustong pa rin magkaroon ng closure sa ex nila kasi malaking parte ang nagawa sa kanilang buhay. Kaya kahit na siguro sobrang sakit ng ginawa ng partner nila, kaya pa rin nila magpakumbaba para lang magkaroon ulit ng connection sa ex nila, no? At minsan, mga kabandera, may mga ex na mas nagiging parang magkapatid na lang, ganun. Wala nang romantic feelings, pero nandyan pa rin ang concern at care. Ang tanong lang, kaya ba ng puso mo na tanggapin na hanggang friendship na lang talaga? Ganun ba yon? O, sa ating mga tagapakinig dyan, meron kaya kayong kakilala o baka kayo ay may isang kaibigan din na naging kaibigan ninyo dati pero ngayon ay magkaibigan na lang kayo. From magkaibigan hanggang sa naging magkaibigan na lang, aray ko. At dito na nga, dito sa mga ganitong sitwasyon, ano, mga kabandera, dito pumapasok ang maturity ng isa't isa. Kasi kung kaya mo tanggapin na tapos na talaga ang chapter ng love nyo, ano, pwede mong simulan ang chapter ng friendship. Pero kung hindi pa healed, baka mas lalo ka lang masaktan. Kaya timing din ang mahalaga. Totoo yan, mga kabandera, ano? Hindi porket kasi nag-break na kayo, pwede ka nang mag-desisyon na pwede ba tayong maging magkaibigan ulit? Hindi ganun kadali, guys. Lalo na kasi dumaan kayo sa pagmamahalan sa isa't isa eh. Hindi siya ganun kadali na mag-a-approach ka ulit na pwede bang as friends na lang tayo? Kasi hindi din natin alam kung healed na tayo, healed na ako, or healed na siya sa nangyari sa atin. Kaya doon talaga pumapasok ang maturity sa isa't isa, mga kabandera. At madami talagang mga perspectives, ano. Kaya siguro ang pinakamagandang gawin ay magtanong talaga muna sa sarili. Healthy ba ito para sa akin? Kung oo, go. Kung hindi, huwag pilitin. Kasi hindi lahat ng bagay kailangan ipilit. Lalo na kung magkakasakit lang. Totoo yan, guys. Kasi ano, hindi pwedeng, sabi ko nga kanina, hindi pwedeng ipilit ang isang sitwasyon kung saan alam mong hindi ka pa sigurado kung healed na kayo sa isa't isa. At minsan din, ano, mga kabandera, may mga ex na nagiging tulay pa sa mga bagong opportunities. Halimbawa, business partners o collaborators, ganun. Hindi na love, pero syempre may respeto at teamwork pa rin sa isa't isa. Yung ito yung ibig sabihin nito ay parang nagkasama kayo ulit pero sa iisang trabaho na. Nagkaroon kayo ulit ng communication pero dahil para sa trabaho, para sa ganito lang. At kung kaya nilang ihiwalay ang emotions, ano, pwede talagang maging healthy. Kasi siguro yung mga taong nagkakaroon ulit ng communication sa mga ex nila dahil doon sa mga nagkakasama sila dahil sa isang ganitong community, dahil sa ganitong trabaho, at mas doon siguro sila nagkakaroon ng
proper communication instead of talking to each other, siguro dun, siguro yun din yung way na yun din pinagpala din sila na magkaroon ulit ng communication. Pero mga kabandera, may risk pa rin yan. Lagi yang kung may pros, may cons yan palagi. Isipin ng iba na, kasi baka no, baka isipin ng iba na ginagamit lang ang friendship para manatiling connected sa isa't isa. Kaya dapat maging malinaw ang intention natin, ano. Kung genuine ang friendship, walang problema. Pero kung may hidden agenda, delikado. Kasi dapat handa ka rin na sa lahat ng judgment ng mga iba't ibang tao, lalo na sa panahon ngayon, konting mali mo lang, i-judge ka kaagad eh. Kaya, hindi kasi lahat makakaintindi kung bakit friends pa kayo ng ex mo. Diba? May iba na mag-a-assume na may feelings pa, kaya dapat strong ka at confident ka sa decision mo. At ang pagiging friends kasi with an ex ay hindi para sa lahat ah. Hindi to para talaga sa lahat. Pero para sa mga kaya, pwede itong maging magandang bagay. Kasi ang mahalaga dyan, alam mo kung saan ka mas magiging masaya at mas magiging peaceful sa sarili mo. Kasi hindi lahat ng relasyon kailangan magtapos sa pagiging strangers. Minsan, magkakaroon pa rin kayo ulit ng communication. At sa ating mga kabandera, kayo pa rin ang makakapag-desisyon kung agree or disagree kayo. Kasi, ang tanong nga, kaya nyo ba maging magkaibigan sa ex? O, mas mabuti nang tuluyan na lang ang hiwalay? Isipin ninyo ito, na kasi bawat relasyon ay may sariling kwento. At yun na nga ang ating pag-uusapan ngayong hapon. At magbasa muna tayo dito. Kasi parang may kumukontra. sabi ni Sir Lino Gabion, agree naman makipagkaibigan sa isang ex. Ayun, agree daw siya na okay lang daw makipagkaibigan sa isang ex. Pero it still depends, para sa akin, it still depends on the situation. And sabi nga ni Kuya Mark, may pinaghuhugutan ata to si Kuya Mark. Kasi sabi niya, I don't agree with being friends with an ex. Not because I'm still angry, but because I know some wounds shouldn't be reopened. May point. Kasi sabi ko nga kanina na it depends on a situation kung pwede kang makipagkaibigan pa rin sa ex mo o hindi. Kasi kapag hindi pa kayo fully healed sa isa't isa, bakit mo pipilitin na magkaroon pa kayo ulit ng communication? And that's true. Sabi nga ni Kuya Mark ulit, minsan hindi lahat ng minahal ay dapat balikan. May mga taong naging mahalagang bahagi ng buhay natin pero nakatakda lamang para turuan tayo ng aral, hindi para manatili. Aray ko, parang may pinaghuhugutan ka dito Kuya Mark ha. Bakit parang may deep words, parang may pinaghuhugutan siya, parang ang sakit naman, 'di ba? Pero kasi it still depends on the people that decides what they want, diba? Kasi hindi naman sa lahat ng panahon ay kailangan yung makipagkaibigan sa ex nyo. It still depends kung paano kayo nagtapos, diba?

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan.

0: pakikinigan
1: sa impormasyon.
0: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalamang
0: sa komentaryo.
1: Matalinong hinihimay,
0: iniimbestigahan
1: ang bawat isyong pampubliko.
0: Balanseng tinitimba
1: sa taong bayan,
0: sa entertainment,
1: musika
0: at mga usaping inyong kagigiliwan.
1: Simula umaga
0: hanggang gabi,
1: Lunes
0: hanggang Linggo,
1: mga balita at musika,
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat
1: pinag-isa.
0: Ito ang Radyo Bandera,
1: maglilingkod sa inyo ng tapat
0: at serbisyong totoo.
1: Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
4: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
11: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
13: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
12: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
14: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
15: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
16: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
17: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
18: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
17: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
19: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
21: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
20: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
21: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
22: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
21: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
20: Yan.
21: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
24: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
25: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
24: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
21: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crown Land Building EDSA corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
21: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
20: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
20: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Oh, pare, kumusta na?
26: Okay lang, ganito pa rin.
6: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
26: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
6: Saan?
26: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
6: Aba, okay yan ah! Saan yan?
26: Ano? Kalutan Marketing, pare.
27: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Diriliton mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
6: Ay, friend! I love it!
27: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
28: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
29: Walang OTP sa pag-o-overthink. Relax lang.
28: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, Ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera.

that was the song that you listened from Katy Perry and from Taylor Swift. At ayun, ano mga kabandera, ako po ay nagbabalik. Siyempre, ang inyong official Kika, yan pinakamagandang DJ, si DJ Hana Babe. At ang ating muna, at ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, ngayon ay 6:17 PM ng gabi. At ang oras na ito ay siyempre hatid pa rin sa inyong Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. At tayo po ay nagbabalik muli. Dito lamang yan sa programang Let's Talk, Don't Disregard. Walang nakikinig sa'yo? Walang naniniwala sa'yo? Well, don't worry because I'm here and let's talk. Muli, ako po ang inyong lingkod, si DJ Hana Babe, ang inyong official kikay and pinakamagandang DJ. Dito lamang yan sa Radyo Bandera Katarman 88.1 dahil basta radyo, i-bandera mo. At ayun ano, napag-usapan natin kanina, ang disagreement at ang agreement na okay nga ba na makipagkaibigan sa naging kaibigan mo dati o hindi, 'di ba? Kaya kanina habang kinakausap ko kayo at ang ating mga listeners kanina, may mga nag-comment na para sa kanila merong nag-agree at merong nag-disagree. Pero sa pagpapatuloy sa ating pinag-uusapan ngayon, ano, ay mas pag-uusapan pa natin kung ano nga ba kasi ang importante na magkaroon ka ba ulit ng connection sa ex mo o hindi na talaga. Kaya yun, ano, alam niyo mga kabandera, habang pinag-uusapan natin ito, ano, napapaisip ako. Minsan kasi, hindi naman talaga ang tanong ay kung kaya ba nating magkaibigan sa ating ex. Ang mas mahirap na tanong ay, kaya ba nating tanggapin na may mga taong dumaan sa buhay natin na hindi natin makakasama hanggang dulo? Napakasakit talagang tanggapin na may mga taong minsan ay buong mundo natin pero darating ang araw na magiging alaala na lang sila. Hindi dahil masama silang tao, pero kundi dahil minsan hindi sapat ang pagmamahal na para manatili ang isang relasyon. At doon nagsisimula ang pinakamahirap na bahagi, ang pagbibitaw sa isang tao. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, natural na gusto mong manatili siya sa buhay mo sa kahit anong paraan. Kahit kaibigan na lang, kahit konting usap pa minsan-minsan, kahit simpleng pag-like sa posts nila. Dahil lang totoo dyan, minsan hindi friendship ang hinahanap natin. Presensya nila ang namimiss natin. At kung magiging tapat tayo sa sarili natin, ano, mga kabandera, may mga pagkakataon na sinasabi nating friends na lang tayo ha. Pero sa kaibuturan ng puso natin, umaasa pa rin tayo eh. Umaasa pa rin tayong baka isang araw bumalik sila. At umaasa pa rin tayong baka ma-realize nila na tayo pa rin pala. Rico! Pero mga kabandera, ang friendship na may kasamang pag-asa ay hindi tunay na friendship. Isa itong waiting room na nang isang pusong ayaw pang tanggapin ng katotohanan. Totoo yan. Kasi, i-deny man natin o hindi, gusto pa rin natin kasi makipagkaibigan minsan sa mga naging kaibigan natin dati. Kasi, namimiss natin sila. Hindi kundi paano tayo mahalin, pero namimiss natin ang presensya nila. Kung paano tayo nila gabayan dati, yung paano sila mag-care sa atin dati, siguro yun yung namimiss natin. Ano? Masakit man marinig, pero minsan kailangan talaga nating tanungin ang sarili natin. Kaibigan ba talaga ang tingin ko sa kanya o mahal ko pa rin siya? Dahil magkaiba ang dalawang iyon, mga kabandera. At alam ninyo, may mga tao ring pinipiling huwag nang makipagkaibigan sa ex nila. Hindi dahil galit sila, hindi dahil bitter sila, kundi dahil mahal nila ang sarili nila. Pinipili nilang lumayo dahil alam nilang bawat mensahe, bawat pagkikita, bawat simpleng kamustahan ay parang pagbubukas muli ng isang sugat na pilit ng naghihilom. Totoo yan. At walang masama doon. Ano? Dahil hindi lahat ng taong minahal natin ay dapat manatili na lamang sa buhay natin, mga kabandera. May mga taong dumating para turuan lamang tayo ng leksyon. May mga taong dumating para ipakita lang kung ano ang halaga natin bilang isang tao.
At may mga taong dumating para lamang baguhin tayo. At pagkatapos nilang gawin ang parte nila sa kwento natin, kailangan na nilang umalis. Hindi kasi sa lahat ng karakter sa kwento natin ay nakatakdang manatili hanggang sa huling pahina. Ano? At alam ko, sobrang hirap nung tanggapin. Lalo na kapag iniisip mo lahat ng mga alaala. Lahat ng tawanan, lahat ng plano, lahat ng pangakong minsang pinaniwalaan. Ano? Habang buhay. Pero ang realidad kasi ng buhay, mga kabandera, ay hindi lahat ng tupad ay napapangako. Totoo yan. At hindi lahat ng pagmamahalan ay nagiging forever.

minsan kasi ano, ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay hindi kung gaano katagal kayong magkasama. Minsan, ang tunay na sukatan nito ay kung paano ninyo hinayaan ang isa't isa na lumaya. Kahit na masakit, kahit na mahirap tanggapin. Kaya, sa ating mga kabandera, kung kayo pa rin, kung kayo ay mag-friends ng ex nyo at pareho kayong payapa, masaya ako para sa inyo. Pero kung pinili mong lumayo para protektahan ang puso mo, masaya pa rin ako sa inyo. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi naman tungkol sa pagiging friends o strangers ang usapan. Tungkol ito sa healing, ano, mga kabandera. Tungkol ito sa pagpipili ng kapayapaan. At minsan, tungkol din ito sa pagkikilala ng minsan. Ang pinakamagandang paraan para mahalin ang isang tao ay hindi ang manatili sa buhay niya, kundi ang hayaan siyang maging masaya kahit na hindi na ikaw ang dahilan. At kung may nakikinig man ngayon, ano, na nahihirapang mag-let go, gusto kong malaman mo ito, o sa lahat ng ating mga kabandera. May mga taong mawawala sa buhay mo, pero hindi ibig sabihin nun na nagtatapos na ang lahat. Hindi ibig sabihin nun na mawawala na rin ang halaga mo. May mga relasyong matatapos, pero hindi rin ibig sabihin noon na tapos ka na rin. At may mga pusong mababasag, pero hindi rin ibig sabihin noon na hindi na silang muling mabubuo. Dahil balang araw, ano, balang araw, kapag gumaan na ang lahat, mapapangiti ka na lang sa mga alaalang minsan nagpaluha sa'yo. At doon mo marirealize na ang mga taong nawala ay hindi para sirain ka, kundi dumaan sila sa buhay mo para tulungan kang maging kung sino ka ngayon. At minsan, mga kabandera, sapat na yon. Kaya habang patuloy tayong nag-uusap, ano, sa kung ano nga ba kasi ang tama, na tama nga ba na makipagkaibigan ka pa rin sa naging kaibigan mo noon? O manatili na lang na mag-part ways kayo? Kasi mostly ako, sa akin, para sa aking perspective, ano, para sa akin, hindi okay. Or hindi naman sa hindi okay, ah. Para sa akin na kung magkakaroon man ako ng minahal ko dati, tapos halimbawa siya ay gustong maging kaibigan ako, para sa akin, it's better to have separate ways to each other. Kasi ako, lalo na ako, ha, kasi sobrang attached ko sa isang tao, magiging mahirap sa akin ng healing kapag kaibigan ko pa rin yung naging kaibigan ko. Kasi kaya nga tayo nag-part ways para magkaroon na tayo ng peace of mind sa isa't isa. Bakit kailangan pa natin maging kaibigan? Diba? Para sa akin, hindi ako mag-fully heal sa kung ano man ang sakit na nararamdaman ko pa rin. O, tingnan kaya natin ang mga kabandera. Para sa inyo ba, okay pa rin ba na, sabi ko nga kanina, okay pa rin ba na makipagkaibigan ka sa dati mong kaibigan? O para sa inyo, hindi na okay? Kasi madami talagang mga perspective ang mga tao. Ano? Kung para sa akin, ay ano, kung para sa akin ay hindi na, kumbaga hindi ako magkakaroon ng full healing kapag magiging magkaibigan pa rin kami. Pero para sa iba, gusto pa rin nila magkaroon ng closure o magkaroon ng pagkakaibigan kasi para sa kanila ay malaking parte na ang nangyari o malaking parte na ang nagawa doon sa taong 'yon sa kanilang buhay, 'di ba? Pero para sa inyo ba? Ano nga ba ang para sa inyo? At ayun, ano, habang naghihintay tayo sa mga taong gustong maparinig ang kanilang mga gustong ipalahad kung agree ba sila o hindi, pakinggan niyo muna ulit ang kanta ni Katy Perry, and this song is The One That Got Away. Ayun, at ito
ay talagang related sa ating topic ngayon. Kung talaga bang deserve mo ba na magkaroon ng closure sa ex mo o hindi? At sa pagbabalik natin, mas ipagpapatuloy pa natin ang istoryang agree or disagree. Dito lamang yan, syempre, sa 88.1 Radyo Bandera Katarman.

And that was the song that you have listened from Katy Perry. At ayun, nagbabalik ulit po ako. Syempre, ang inyong lingkod, ang inyong official Kikay, and pinakamagandang DJ dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. At kanina nga, napag-usapan na natin kung ano nga ba kasi ang tama. Kung okay nga lang ba kasi makipagkaibigan sa inyong kaibigan dati o hindi. At syempre, time check muna tayo. Ang oras ng buong kapuluan ng Pilipinas ngayon, mga kabandera, ay 6:37 p.m. ng gabi. At syempre, ang oras na ito ay hatid pa rin sa inyo ng Best Green Cafe na syempre mahahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. At ano, habang pinapakinggan ninyo ako ngayong gabi, ano, baka may ilan sa inyo na may pangalan na agad na pumapasok sa isip ninyo. Isang tao na minsan naging tahanan, isang tao na minsang naging dahilan kung bakit excited ka palaging gumising sa umaga. Isang tao na dati mong pinangarap makasama habang buhay. At ngayon, isa na lamang siyang alaala. Nakakalungkot isipin kung gaano kabilis magbago ang lahat, hindi ba? Dati, isang tawag lang niya, kompleto ng araw mo. Dati, alam niya lahat ng sikreto mo. Dati, siya ang unang sinasabihan ng mga achievements mo at siya rin ang takbuhan mo kapag wasak na wasak ka. Pero ngayon, baka hindi mo na alam kung kamusta siya. Baka hindi mo na rin alam kung sino nang nagpapasaya sa kanya. At yon ang isa sa pinakamahirap tanggapin sa pagkawala ng isang tao. Hindi lang kasi ito sila nawala, ano. Kasama ring nawawala ang bersyon ng sarili mo noong kasama mo siya. Yung ikaw na masaya, yung ikaw na nangangarap, yung ikaw na naniniwalang may habang buhay. Kaya minsan, hindi pala talaga natin namimiss ang tao. Ang namimiss natin ay kung sino tayo noong kasama pa natin sila, di ba? At kapag na-realize mo yon, maiintindihan mo kung bakit napakahirap talagang mag-move on. Dahil hindi ka lang nagluluksa para sa isang relasyon. Nagluluksa ka rin para sa mga plano na hindi natuloy, para sa mga pangakong hindi natupad, at para sa mga future na ilang beses mong inimagine pero hindi naman pala nangyari. At alam nyo, mga kabandera, ang mas malungkot pa doon. Minsan, hindi na pala natin namamalayan na matagal na palang tapos ang relasyon. Pero tayo, naiwan pa rin sa nakaraan. Patuloy pa rin tayong bumabalik sa mga alaala. Patuloy pa rin tayong nagtatanong ng mga what if. What if mas naging understanding ako? What if mas naghintay ako? What if hindi kami nag-away noon? What if hindi ako agad sumuko? What if kami talaga hanggang dulo? Pero mga kabandera, may gusto akong sabihin sa inyo. Minsan kasi, ang mga tanong na what if sa utak natin ay mga tanong na walang permanenteng sagot. At habang patuloy niyong hinahanap ang sagot, lalo ka nalang nawawala ng pagkakataong mabuhay sa kasalukuyan. Dahil lang totoo dyan, mga kabandera, kahit anong isip natin sa mga posibilidad, hindi na natin mababago ang nakaraan. Kumbaga, wala na tayong time machine para balikan ang mga dating nangyari. Hindi na natin maibabalik ang mga araw na lumipas, hindi natin mabubuhay muli ang mga pagkakataong nawala. Ang kaya lang nating gawin ay tanggapin. At alam kong madaling sabihin ang salitang tanggapin, pero napakahirap gawin. Dahil ang acceptance ay hindi isang desisyon na ginagawa mo isang beses lang. Minsan, araw-araw mo itong pinipili. Pinipili mong huwag mag-message, pinipili mong huwag tingnan ang profile niya, pinipili mong huwag tanungin ang mga kaibigan mo tungkol sa kanya. Pinipili mong huwag balikan ang mga litrato at mga lumang usapan. At bawat araw na pinipili mo ang sarili mo, kahit sobrang sakit, iyon ang tunay na healing. Kasi hindi dahil wala ka ng pakialam,
kundi dahil natuto ka ng mabuhay kahit wala na siya. At siguro yun ang pinakamagandang kahulugan ng moving on. Hindi ang makalimot, hindi ang mawalan ng pagmamahal, hindi ang magpanggap na walang nangyari, kundi ang matutunang dalhin ng alaala ng hindi nawasak sa tuwing maalala mo ito. Kasi mga kabandera, hindi lahat ng sugat nawawala ka agad. May mga sugat na nagiging peklat, at ang mga peklat na iyon ay hindi tanda ng kahinaan. Patunay yon na minsan kang nasaktan, pero nagpatuloy ka pa rin. Na minsan kang bumagsak, pero bumangon ka pa rin. Na minsan mong minahal ng totoo. At alam mo, napakagandang bagay noon. Dahil sa panahon ngayon, maraming tao ang natatakot ng magmahal. Maraming tao ang natatakot masaktan. Maraming tao ang nagtatayo ng napakataas na pader sa paligid ng puso nila. Pero ikaw, nagmahal ka. Nagtiwala ka. Nagbigay ka ng oras, effort, at pagmamahal. At kahit hindi yun nagtagal, huwag mong isipin na sayang. Dahil walang pagmamahal na ibinigay ng totoo ang masasayang. Maaring hindi mo nakuha ang taong gusto mo, pero may natutunan ka. May lumakas sa'yo. May nagbago sa pagkatao mo. At balang araw, kapag dumating ang tamang tao, dadalhin mo lahat ng leksyong natutunan mo mula sa mga taong nauna. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, mga sa ating mga listeners o sa ating mga kabandera, kung talagang relate na relate kayo sa mga topic natin ngayon o kung nasasaktan ka man ngayon, huwag mong madaliin ang sarili mo. Hindi karera ang paghilom. Hindi mo kailangang maging okay bukas. Hindi mo kailangang magpanggap na matatag. Bigyan mo ang sarili mo ng panahon. Dahil ang puso, katulad ng anumang sugat, kailangan din ng oras para gumaling. At habang hinihintay mong araw na yon, sana maalala mo ito. Hindi nasusukat ang halaga mo sa taong umalis. Hindi nasusukat ang pagkatao mo sa relasyong hindi nagtagumpay. At

kung bakit sila umalis. Ngingitian mo na lang ang alaala nila at magpapasalamat ka dahil minsan silang naging bahagi ng kwento mo. At kahit hindi sila ang naging ending mo, naging mahalagang bahagi pa rin sila sa paglalakbay mo. At yun ang ating napag-usapan. Ano, hindi naman talaga mahalaga kung ano ang dapat gawin kapag nagkaroon na kayo ng breakup. Hindi mahalaga kung magiging magkaibigan pa ba kayo after that breakup or magpa-part ways na kayo. Ang mahalaga ay magkaroon kayo ng peace of mind sa isa't isa. At sa ating mga kabandera na nakinig ngayong gabi, ano, o nanood, para sa inyo, ano pa rin ba ang tama? Okay pa rin ba na makipagkaibigan after that breakup or magkaroon na kayo ng separate ways? At syempre, ano, sa pagtatapos ng ating programa ngayong gabi, sana may natutunan kayo sa ating programa at sana wag ito lumampas sa inyong kabilang tenga at manatili lamang ito sa inyong mga utak. Dahil ako at si DJ Jules, kahit na si DJ Jules ay wala ngayon dahil masama ang pakiramdam, kami po ay palaging maglilingkod sa inyo at kami po ay palaging makikinig sa inyo. Muli, ito si DJ Honey Babe, ang inyong official kikay and pinakamagandang DJ dito lamang yan sa Radyo Bandera, Katerman 88.1. Dahil basta radyo, ibandera mo. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat at maraming salamat po sa palaging pagtututok o pakikinig sa Let's Talk, Don't Disregard. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat at muli, ito si DJ Honey Babe. Thank you.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya. Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true good. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
20: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo!
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Aba, nabobol?
1: Uy, walang daanan. Kanina pa kayo tayo nahantay sa Tomas Morato.
0: Apo!
2: Ang
1: tagal mong mali.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tayo natikutin, digdig sa loob ng salamin.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
13: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: Wow! May bago na namang Best Cafe.
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
17: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
17: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
17: Pampasexy!
16: Pampamacho!
17: Pampahealthy!
16: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
17: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
22: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
23: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: ng natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na.
14: Oo naman, syempre.
13: Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.

Okay, tapos na tayo sa green flags. Let's move forward na sa red flags. Para matapos na tayo sa topic na to.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Radyo, ibang dera mo.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Ito ang bagong radyo, radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

at vida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang

0: bawat isyong pampubliko. Balans ang tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsasama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, linig sa inyo ng taong at servisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Samar, maririnig ang nakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging mga musika at tugtungan laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin na ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao Metro, and Mega Katarman. Ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa alas 5.35 na po ng umaga. Oras sa din po yan sa inyo ng Best Cafe Green. Ang gaping wara palpitation, ng diri mas lom sa iyo, sorok, sorok. Of course, mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy. Kasi sa buong to siya na Katarman. Hello, hello, hello, hello! Mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay tayong lahat, mga kabandera. Ngayon po ay araw ho tayo ng Miyerkules, June 3, 2026. At magbunyi sa may mga birthday ngayon. Happy birthday ho sa inyong lahat, naway humaba pa ang inyong buhay.

sa programang Gising Norte. Kasama gihapon, nag-iisa mong papa. Ito po si Papa Prince. Papa muna, Prince Pepa. Makulimlim na umaga ho sa inyong lahat. Oo, mukhang si ate tulog pa. Alam mo kung bakit tulog pa? Nasasarapan sa tulog. Kasi alam mo naman, pag mga ganito talaga yung panahon natin, eh, masarap matulog. Oh, I told you. Sinasabi ko na sa'yo talaga, mga kapatid. Anyway, sa mga nag-aalmusal, sa mga nagkakape sa mga oras na ito, sabayan niyo po ako sa programa natin, ha? Mga kabandera, para kumbaga mag-enjoy kayo sa mga tugtugan na hatid po ni Papa Prince this morning. Ha? At syempre, pwede pong mag-comment sa ating comment section. Maluwag-luwag po yan, ha? Huwag kayong maalo dyan. Baka mamaya maalo-alo kayo mag-comment. Baka sabihin, di babasahin niya ni Papa Prince. No! Babasahin nun natin yan ng pangmalakasan, mga kabandera. Patiin nun natin lahat po ng mga pinnacle driver, tricycle driver, van driver, bus driver. Oo, sa mga oras na ito na nakaantabay na, good morning ho sa inyong lahat. Gising na! At syempre, sa mga tindahan, oo, mga establishment na nakatutok na sa mga oras na ito, good morning ho sa inyong lahat, ha? Magandang morning! Oo, bagmata na! Pumili na kayo ng pandesal. Oo, yung malunggay pandesal. Gusto mo yun, te? Gusto niya daw. Paano yan? Ay, kakagusto na siya sa malunggay pandesal. Hello kay Opina Pahare. Sabi niya morning. Hello po, good morning. Sa Tagalog, magandang umaga. Sa Waray, maupay nga aga. Oh, alayom nala pag-share siningaton na taramdan o programa kada aga. Basing man na gihapon, magupayan iyo kaagahon. Yan, iton na mamaratron sa mga oras ngayon ay nagpe-prepared na saan kanra pamputos. Pwede man ka mo magputos, basta paputson ka. Hindi rin nga ni, hoy, kaalo man. Kadakmol sa nimkahe mo. Ruyag ka si Ton. Sirigad ko na papa po. Aw, gasi kung naruruyag ka la. Wala kay Ron Pidong. Sabi niya, good morning papa po. Sumasa yung papawid sa ang sulok man ng bansa. Sana all. Talaga good man, nasa himpapawid kita. Anyways, napapakinggan ho tayo online sa pamamagitan ng ating radio application. No, i-download nyo lang sa inyong ano tawag dito? Sa inyong Play Store ang ating application Radio Philippines, o kaya My Tuner, mga kabandera. Of course, pag na-download nyo na iyon, hanapin nyo ng pangmalakasan ang ating nasa to? Ano to? Aray ko! Ano to? Apps na, ano, i-search na nga to, Radyo Bandera Katarman. Oo. Butangi Katarman, ha, basi gumawa si Radyo Bandera. Then kahit nasa Palapag ka pa, nasa California, nasa US, basta may internet connection ka, buksan mo lang yan at papapakinggan mo na ang programa ng Radyo Bandera Katarman, ha. Anyway, good morning dyan kay Ron Pidong ng Las Navas, Northern Samar. Oh. Siguradong dumadagungdung na naman yung radyo nito niya. Thank you so much and thank you very big. Big yan, ha? Sige, pa-share ng live natin, mga kabandera, ha? Kasi para at least maraming mga taong matira natin ng good vibes. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Mukhang nagdadamihan na sila dito sa ating radio application. Dumadami na sila, be. Anyways, alam nyo ba, tuwing umaga, anong ginagawa? Kailangan mag-unat-unat. Kaya naman, mag-exercise muna tayo. Tuwing umaga, ginagawa natin yan, mga kabandera. Oo, sige, buhat. Buhat na, mga kabandera.

pang panunat-unat sa ninyo mga tutulan, guys, aga-aga pa. No, samtang nangunguang ka muna nung nga rin sini, namamati si natong programa. Mag-exercise na kayo! Oras 5:42 ng umaga.

0: Vera Hey.
1: Aray ko.
2: Ay, ya!

아이야. 되게 얘나. 아이야. 모았다 모았다 모았다. 딘딩아나.

0: sa iskaw, sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: D6 5:48 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. And welcome, welcome, welcome, welcome, welcome back sa programa Gising Norte. Sa maghihapon, nag-isa mong papa muna, Prince. My name is Papa Prince. Wala kay Ron P. Dong, sabi niya, gising na! Das Navas, Northern Shama. Pagmata na! Nga na, dugang pa. Masahin natin ito, mga nakatutok sa atin mula kay Corazon Balangkit. Good morning, idol. Kay Adilno po Pilito. Tama ba? Piloto. Wala kay Jana, say good morning, Papa Friends. Good morning. Wala kay Ron Pidong, Papa Friends. Pa-play naman siyang kanta nga Cha-Cha by Bong Navarro. Sige, hanapin natin yan dito, ha? So, para habang nagano kayo, nagtatrabaho, mag-enjoy kayo sa mga requested song ninyo. Basta yung mga request lang, mga Cha-Cha lang, Ubudot, sa mga ganon, ha? Huwag lang yung mga English or mga love song. Nakaka-copyright kasi tayo ni Meta B. Pasensya agad, ha? Sorry. Yeah. Anyways, pa-share ng live natin. Dari mag-share. Yeah. Mabalaso ng kagahon niya na. Yeah. Ayan na na panihugulat. Share na! Share na! Masarap ngayong kumain ng ano, ha? Ng Charmin. Lalong-lalo na kung ano, kung nagkikrib ka. Sino may alam kay Charmin? Hindi ko alam kung Charmin na talaga yung pangalan nito. Or wara pa, ha? Ambot na kung mauna. 0969-07-16213, mga kabandera. Ang ating oras sa buong ang ating oras. Ang ating linya yan sa Smart. Once again, 0969-07-16213, mga kabandera. Alright, so maya-maya, mga kabandera. Siyempre, maghati na naman tayo ng mga balita, ano? Mga kumbaga, magigit-chismis ka naman, hindi nalang pakichismis sa programang Gising Norte, ha? Pabatino natin ang lahat ng mga taga-Segundo Distrito. Especially itong termi na mamati sini naton programa. Ida sa mga taga-Mapanas, magandang morning!
3: Good morning!
2: Alam nyo, hindi ako marunong mag-good morning sa inyo, ha? Kayo na nga lang hindi nag-good morning. Anyways, ang mga tipasulod man yan, ha, sa naira mga opisina, bati on tagihapon, good morning.

0: Ka. Nagadidig lagi lang sa tagliligi. Ah, gasi ko nga sa taglilibot. Maricel Moreno. Good morning, Papa Prince.
1: Good morning,
0: man. Gihap sa imo. Pa-share na, pa-share, pa-share, pa-share ng live. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Dali na kayo. Ang kaagaw ni Papa Prince tungod kay maupay. Kinahanglan. Nano. Magkuhan ka. Mag-share ka. Hindi nga itong live para ang vibes, ang positive vibes ni Papa Prince tumapon sa iyo. Dere ko ini, nanon nga rin sini, dere ko ini aangkunan. I-share ko ini sa iyo. Kaya anaton live, i-share na. Tulpok ka na, ha? Karan man lang ito, pag tulpok doon, hindi ka nakatarotulpok. And good morning kay Kuya Chad, Harupoy. Didas na mapanas, Northern Samar. Good morning, Papa Prince. Nasugad. Good morning, man, gihapon. Especially sa imo kaupod, kapikas. Para iba kundi si Ate Marinette. Nasa tapilido niya. Harupoy na agad, mag-asawa namang ka. Oo, sabi niya, kita sol. Ano daw? Ano ba sabi ko? Kita Sol, Papa Prince. Kita Sol. Anong Kita Sol? Ano yon? Apelyido o lugar? Oo, tama ba pag-pronounce ni Papa Prince? Kita Sol? Oo. Bangidiri, mawala nga i-voice over doon. Malitok tao ito, nakakatama yan. Gising na! Mata na! Kusog-kusogan radyo sa Nemo Dos. Kay base ani may gripit, magkamata. Ura-ura man yun din, magkamata ito. Mata na! Ay, natikwi natin. Mata na! Uy, gikore kayo magpinamata, no? Gikore magpinamata sa iyo. Ay, bisa nang igiginuliatan na ka. Ah, di rin lang nabali. Wara la siya, hoy. Gitindi ka, good man. Patiyo na ito, nitong mga nakatutok dito sa Anton Radio Application. Mga napulo si Ram.
1: Good morning.
0: Thank you so much, mga nakamonitor sa ating radio application. Good morning, shout out sa mga taga-barangay Usminia Lope de Vega. Mula kay Madam Maricel. Hello sa inyo, mga taga-barangay Usminia Lope de Vega.
2: Pagmata
0: na kam, kay aga na ha. Pangin, kilikol. Oh, kilikol pala. Kay, didi anim kuan, kita sol. Oo, kita sol la yung na wrong type ka man siguro. Hindi ko alam kung ako yung na wrong way o ikaw yung na wrong way. Sabi Ade, connected ako sa Bluetooth speaker. Pamukaw pa ko no Papa Prince. Hala, pupukawon ta na ini nga ba nga. Dari mapukaw-pukaw. Hello. Pwede mo gadi name drop ito nga mga kapitbahay mo para mapukaw ta. Pukawon ta mga kapitbahay ni Pidong. Doon sa Las Navas. Good morning sa iyo pag mata na ka. Sige, magpirika na kita. Alam niyo yung magpika? Kape, binaliktad ko lang. Mamaya, iba na naman yung iniisip mo dyan, ha? So, talaga pag mga ganong mga pika-pika, yung mga balahibo mo tumitindig.
3: Kasama si
0: good morning kay Mary Roy. Sabi niya, Papa Prince, pa-shoutout po sa taga-barangay Inamlan, tama ba? Inamlan. Kala ko, inaniha. Mula kay Jana, si good morning daw. Good morning sa mga taga-Parañaque City. Akala niyo ba? Kayo lang yung may speaker dyan na pang malakas. At si Jana, si ang kanilang kantin sa Parañaque, naka-radyo bandera yan. Woo! Wala na nahado ka na.

0: maraming maraming salamat. Ay, wow. Talagsa na laini, talagsa na. Mata na ma, mata na ko na mamay sinine. Mata na ko na mamay Silvia Umada. Waray pagmamata pa. May tindahan kay pamatahunta.
1: Hoy! Hoy!
0: Mata na, tigang ka na, Mr. Ron Pidon. Papamata ko nun yan si Mamay Silvia Umada. Pagmata na! Di kang pag-abre sa bintana, no? Kasi niya nga nagbabandilyo. Isos kay speaker malangay ani ko ani Pidon nga nagpipinamata. Sige na, share na, share na, share na, ha? Good morning kay Kuya Roldan Laudinio from California. Oo, good morning ko no, Papa Blooming. Wala na, sira na yung Papa Blooming. Papa Prince na lang talaga. Oo, wala naman kay Abria. Sabi niya, good morning Papa Prince. Shout out naman from Barangay Old Rizal. Hello, madam. Oh, hello po. Tama ba? Oo. Madam ba? And of course, dira sa amot kong hipid niyo si ko si Madam Rosetta Tejero ng St. Magella. Good morning. Oo, baka nakatutok na sa atin ngayon. Wala naman kay Mali Vicencio. Good morning, Papa Prince. Pa-shoutout dira sa ako na Kamarites. Talaga? Dira sa Barangay Nipa, Palapag Northern, sa Marcan April Lena, Abubo, Kuyog, kapi muna kuno kita. Yeah. Ba ito na maupay, kada aga. I-shout out niyo kung sino yung mga kamaritis. Yeah. Para na ibababruan sa publiko. Nagkita ba si Sixy Rocky, DJ Blooming? Yeah. Nagkita ba ko no si Sixy Rocky at DJ Blooming? Yeah. Ano, what do you mean nagkita? Nag-emod? Nanood ng live? Hindi ko alam, siguro mga tulog pa yun eh. Yeah. Papa Prince, pa-shoutout po siya ang taga-barangay Inamlan, magamag-ana kayo no. Ang kanina no. Aminin. Oh, amin na lang. Dari ka na amin. Ikaw good. Hoy, welcome sa ating 12,000 na nakikinig ngayon sa ating radio application at 10,000 sa ating Facebook Live. Naku, pag umaga talaga maraming nakatutok sa ano sa ating radio application. Good morning sa inyong lahat, ha? Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Kanina tatlo lang to eh. Tapos ngayon 12 na. Tapos dagdag pa natin yung mga nakikinig sa kani-kanila mga radyo. Good morning! Oo, okay ko no, Sexy Prince. Parang iba na yung pangalan ko, ha? Hindi ko alam kung tatanggapin ko o bag dumot ako. Ano? Eksaktong alas 6 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Oras gindara sa iyo saan? San Miguel Pelpel Senda True Global Filipino Beer. Wala kay Masol An, Masol N. Ano ba yung pangalan niyo? O Masol N, Masol N. O ginburoblag niyo. Mala na Korea na si ton, ha. Good morning, Papa Prince. Watching while listening here in Barangay Bye-Bye from ano daw? From Quezon and Tarayu family. Thank you po. Merry Rose, Papa Prince. Pagising po sa mga taga Kalumotan. Kalumotan, pagmata na ka.
2: Aray ko.
0: Ay, so good luck, ha. Hindi ko ani Merry Rose. Ayan! Aga-aga pa sila yung nakaka-istorbo dito. Nangaturog pa kay pero pakisaya. Oh, balita ko kuno doon sa Palapag, mayaw na lat kuno sa Rayaw. Nagtikang kuno sa June 1. Ambot, kung totoo. Ha, mga kasangkayan, totoo ba? Kung suga, tikang sa pag-start sa mga puro patronan, wara suro sa Rayaw. So yan na pala, kay siguro damo nagre-reklamo. Okay. Nanokon nga, wara sa Rayaw, kaburing malas yung patron. Oo. Oh, maong ano, kumbaga, actually, di rigad gindiri ang saraya. Kumbaga, ginlimitahan la. Ano? Yeah. Pero may iba man nga mga barangay nga, wara na't pagpasarayo talaga. Yeah. Diba? Pero yun ako nung June 1, ikang pasang June 1, nag-start na ko noon mga suro saraya o naliwat. Yeah. Ambot din sa, ambot dito sa Palapag, ha? Mga sugat-sugat. Yeah. Ambot sa iba na mga municipality. Oo. Oh, ano ba? Ano ba? May ugad mga suro saraya. Oh. Yeah. Hashtag yan na, ano no, kaya tutan kanta dito sa boarding house ko na. Hasta yan ako no, kaya tutan kamata. Ayaw! Uso ka, pati kaya tutan, nagkamata sa boses ni Papa Paris. Mayroon pa nag-iastigi ito. Giupay eh. Happy birthday sa mga nagbe-birthday sa iyo. Happy birthday to you.
1: Ayaw! Ayaw!

0: happy birthday! Harog ka na! At painom na sa ni mga kapitbahay! Basi man malipay sa nimo kaadlawan! Hinaot nga maghilaba pa ang imo! Kinabuhi! Dere kay... Ano daw lang? Hey, yes! Sige!
1: Amun habhab
0: dayon!

0: lagi.
1: Karatsak boses. Ayan, happy birthday mga kabandera. Mga nagbe-birthday yan na. Dere yun ak maginala pa pag inantay. Mautama, nagbibinatiyak sa iyo. Di malak niyo didigin na katagan siya niyo mga gahom sa kanang birthday.
2: Aray ko.
1: Sige na. Nano, nag-share na kam. Bahala kam. Imbis ka mag-open niyo kaagaw, magraraot yan ha. Dikan kung may ka mga inggit, magbuburo vlog ka. May nga ni ka masawa, mag-kukuroan kam yan ha. Lalo nga rin sini, mag-aragway ka. Pero magbabalikan ta ka.
3: Pagmata na, kaya aga na.
4: Pagmata na,
3: kaya aga na.
1: Damoy kam nga namamati, pito la ang nag-share. Ah. Diduduruti naman lang kam, mga kabandera. Uy, naman. Sige na, mata na. Diri ka magkakamata. At pinangangano yung mga tao dide. Comment lang din ang mga karuyag pamatahon ha. Nga ni pa-shoutout sa mga oras ni ini. Si Kwan nga ni, si Mary Rose, gin-shoutout niya kang Maritisa. Actually, diri mo talaga ito maiwasan. Nga diri kang mag-Marites. Natural ay itong kay Tawo Kam. Ako nga ni, malakyak, nakiki-SU, sumanakliwa. Siguro kay part na siguro sa nasa media. Pag nasa media ka kasi, Kuan, kailangan mo ulit mag-chismis para mangalap sa balita. Diba? Walang masamang magtanong, mga kabandera. Tapos, yun nga lang, kailangan yung pinagtatanungan mo is, kumbaga, legit. Ano, mga kasangkaya, ba yun yung nagbinobuwa, like, delikado na. Papa Prince, paplay ng music na nga tigidi. Sige, napuntaan na ini ha. Anyways, baliktugtugan muna tayo mga kabandera. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Hi, this is Vaisinda. Ayya!
1: Hey! Sayawa na!

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Oras, alas 6:13 na po ng umaga, mga kabanderan. Welcome back sa ating programa, Gising Norte. Magandang umogo sa inyong lahat. Yung mga nakantabay pa rin sa mga oras na ito at nanunood sa ating Facebook Live, magandang morning. Hello kay Nanay Alda Gorimbalim Gorgunya. Good morning, Papa Prince. Nagmata na ko ng siya. Akala ko hindi pagising ng mga taga-sityo Maysulo, Barangay Bagakay, Pungtusan, Palapag. Wala kay Asibuchi Vlog. Good morning, Idol. Shoutout naman dito sa Victoria San Roque PLDT. Shoutout sa Barangay Bungliw. Salamat po. Yan, bago naman din ni Josephine. Oo. Josephine Ortener. Good morning po. Watching from La Perla. Hoy, Josephine, dirak na ningangalimot ha. Inang patron sa inyo. Baang, nagaraot ha. Oh, sabi ni Pidong Kunta, Dirila Remix. Kaya maon, available pa didi. Baila kay mag-download kita, singkoan, sin Dirila Remix, ha? Tapos ito kan, hain ako no kan bong na parong nga chat-cha. Dari pala siya available. Oh, siguro tomorrow, ano na yan? Ida-download natin yan. Kasi yung technician natin dito, absent. Oo, mga kabandera. Ano ba yan? Absent ang absent, eh. Meron no kasi kaming technician dito, yung taga-download ng mga songs, no? Pero naka-monitor siya kung ano yung mga nire-request na wala dito, sinusulat niya yan para after after siya na ako program, masala dito siya nga di papan-download dito ni niraan iyong mga request, ha, mga tapandera. Kasi may kanya-kanya kaming trabaho. Oh, si Papa pa rin, DJ lang dito. Siya kasi sa ano siya, sa technical. Kaya siya ang nakakaalam nun. Happy Wednesday po, Papa Prince, watching from La Perla, Lauang. Oo nga, La Perla. Oo, pa-share ng live natin, ano, tawag dito. Josephine Ortonero. Makaning kay... Di ka sa Manila, hay naman ang pasalubong. Kasi kung mayaong ka nakuan, ano nga rin sini? Biscuit. Dari ngayon, biscuit kay biscuit ko na siya ng pag-promise. Namusin mga kuan. Bisan ko ng Google, Google. And YouTube, YouTube. Bago siya ni ba? Ang bot. Sa iba ko na mauna or diri mao. 0969-0716-213 ating linya. Once again, 0969-0716-213. At syempre sa ating, hoy, pasensya ka na pidong ha. Kung hindi natin mapiplay yung ano natin, yung request mo na chat-chat ni ano, ni... Pero tomorrow, andyan na yan. Pwede mo request ulit tomorrow morning sa programang Gising Norte, no? Ang dali ng oras, no, mga kabandera. Ay, nakuha! Minsan nakakatamad din, eh. Nga, alam mo yung bakit ako tinatamad? Tinatamad na ako magsalita. Nagpapaalam na ako sa manager ko. Manager, pwede ba akong magpahinga?
3: Good morning.
2: O, pahinga muna kahit isang buwan lang. O, mukhang malabo, hindi tayo papayagan natin. Wednesday na, Webes, Friday. Uwian na naman sa Friday. Ay, nako. Tapos duty na naman si Papa pa rin sa kabilang station. Sabado. Ay, sabi niya, ubos na, sir. Dear, ano na, ubos na ko, no, sir. Dami kong kapitbahay. O, dito yung mga kapitbahay niyo. Pagpakalargaha ito. No? Sabi niya, makatul na ada. Ansike. Pido san pag isasayang.
3: Good morning.
2: Okay, salamat. Diri ka naman na dumot sa ako, Pido. Oh, kunta ang dire la ko no remix. Sige, ang dire la remix. Your wish is my command, pero tomorrow morning. Nakabatikan among technician. Mr. Technician, tomorrow morning. Ani yung request, dere la remix. Kasi pag search ko didi, may aonggad, pero ka remix, man. Pero dere ka na, dumot sa ako. Mr. Pidong. Ayaw, pag dumot sa ako, ha? Maram ka, pag may tao kasi nga na, dumot sa ako, dere ka nangangaturo. konsensya, yung papakonsensya mo pa. Kaya niyo yun? Shoutout sa mga taga Segundo Distrito, especially dito sa mga taga Sky Radio Gamay. Oo, sa Sabado nandiyan si Papa Prince. Duty tayo dyan sa programang Best by Request. Alas 3 hanggang alas 5 po yan ng pagkahapon. Kasama natin dyan si DJ Ren, ha? Oo. Huwag kayo, Papa Prince, dalawang station ginuduty. Kaya kayo naman, kung gusto nyo mapanood din si Papa Prince sa Sabado, hanapin nyo sa inyo mga Facebook Sky Radio. Ay, dagdagan nyo, Sky Radio Gamay. Kailangan may gamay din, B. Oo. Wara pa kababato ni Kuan, ni Pidong anak, pangutana ko na, dumot siya sa ako or di. Ayos ako, Pidong, pagdumot, ha? Ayaw, pagdumot. Bangin ikaw, nagdumot sa ako. Di God po. Ow! Very good. Yan, kala ko nadumot ka sa welcome sa 15,000 na nakikinig ngayon sa ating radio application. Kanina 10, ngayon 15 na sila na naka-open ngayon ang ating radio application. Maraming thank you sa inyo, ha? Patunay siguro yan na maraming nag-aabang sa programang Gising Norte. Wow. Dako nga salamat sa inyong suporta, no? Kay maliban pa man nga gihapon sa namamati sa aton Facebook Live, may namamati sa aton radio application, may namamati mismo sa radio set o sa iyo mga kadatagsang mga radyo sa iyo panimalang. Diba? Oo, kumbaga hindi lang isa yung hinahatak namin mga listeners. Tatlo, no? Facebook, online, radio application, tapos sa iyo mga radyo. Diba? Ansan doon, pag radyo, pag sinabing radyo, talagang mapapakinggan nyo kami sa radyo lang. Pero ngayon, kasi umuunlad na yung ekonomiya natin, kailangan natin makipagsabayan. Diba? Kung dati ang mga DJ di rin niyo na hikukulwan, mga bosses lang, niyan, hikukulwan na niyo kung diano karasaho, ay karasahon, diano kagwapuhon, ito nga nag-iistorya, diano kahusayon, kung gaano ka-sexy. Diba? Dati, pakuang kami, kumbaga patago lang, talagang mapapaisip na lang kayo ano bang hitsura ni Papa Prince. Eh, syempre, napapakinggan nyo man lang, di ba, mga kabandera? Ngayon, nakikita nyo ng mga mukha namin ng mga mukhang pagod. Ang mga DJ Bisan, kahit mukhang pagod sa ano, sa radyo, hindi nyo mahahalatang pagod kasi hindi nyo nakikita ang mukha. Ngayon, be, pag may nag-program na DJ na haggard na haggard, makikita nyo talaga. So, ang ganda ng boses, no? Pero haggard sa ano, sa live. Grabe man yung tawa. Grabe man nga tawa. O siya. Nag-share na ba, Cam? Nag-share? Waray pa? Waray na lawat. Ano naman lasin eh? Ala, kay Kuano ko nalakam, sagdunan ko nalakam. mula kay ano? Kay Nanay Alda na sugal, pabati daw ko no si Angel ngan si Jenny Rosa. Sa balay, nagkukulaw ko no siya ni Imo Live. Hi, hello! Hello, mga kabukid! Good morning! Oy, vlogger to si Nanay Alda, pwede nyo yung i-follow ang kanyang itong account niya. Kaya mga binablog, nagtatanong siya gaway. Para mag-order nga ni Kam Gaway, makakulaw na Kam kagin bablog niya. Diretso na ko, masugad. Pa-order daw sa ni Gaway kay maupay sing klase. Diba? Kasi hindi ni Kam lugi kay mahusay ang paragtano. Bagod pa nga ni pag mahusay ang nagtano, mahusay liwat si Ton. Iyo ginta no, maniwa anihon. Masugad kang buwa. Kaya ba, ani ba nga ni Kuno? Nagtatanong nga ni sin kamuti. Maraot nga ni nagtatanong. Girauti liwat ang kamuti. Ito, dire madrawing. Ito. Aw, oh, bakit mo si Papa Prince nagpinanamay ka, Papa Prince? Aw, oh, sorry po. Wala nga yung tao nga maraot. Judgmental talaga ka. Ano? Puro lang kami siyang pinanamay niyo. Kala man niyo, gigusayi kit. Kala man, gigugwapuhi kit. Para pre, yung malangang kit, may mga hitsura. Masadyang swerte galing kung pinanganak kang makinis, maputi. Diba? Mayaman, hindi ikaw na. An insert, ano ba gano'n? An internet, enermit. Ano ko na, an internet, enermit. Kaya na, no, na, an internet mo, ha? Namamaray mo, enermit. Opay, ayaw mo, enermit. Kaya magluluyak, duda, sa nimo speaker. Oh, siya, ha? Katsa, mapakuha nyo, pasigi, dagita muna, sangkuan. Mga tsatsahan. Oo, oh, pigsuti lang muna. Pigsuti, pigsuti, pigsuti. Oras sa Pilipinas, 6:24 na mga kabandera. Sa aking pagbabalik, mag-atid na ho tayo ng ating mga balita. Enjoy the music.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: At mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
3: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
4: Magandang umaga, Bansang Pilipinas, sa magandang umaga, Bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para natin ang mga preskong balita ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahim papawid sa himpila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Prensa at narito na ang ulo ng ating mga balita.
5: Bandera News Headline.
4: Mga benepisyaryo ng tupad tutulong sa Brigada Eskwela 2026.
5: Bandera News Headline.
4: Mahigit 1,400 na buto na na-recover mula sa Taal Lake, kumpirmadong pag-aari ng mga tao.
5: Bandera News Headline.
4: Sa lokal pamahalang panlalawigan ng Northern Samar, naglaan ng 800,000 pesos para sa Brigada Eskwela 2026. Panukalang MSA Green Lane Bill ni Representative Edwin Ong Chuan nakatanggap ng malakas na suporta sa Kamara. Sa National, VP Sara mas mainam na magpaliwanag imbis na idaan sa technicalities ang pagpapabasura sa reklamo laban sa kanya.
5: Bandera News Headline.
4: DPWH engineer tumistigong nangungulekta ng commitment fees mula sa mga kontraktor sa utos ni Alcantara.
5: Bandera News Headline.
4: Sa international, labanan sa Southern Lebanon nagpapatuloy sa kabila ng kasunduan sa tigil putukan. Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa round of 16 ng Birmingham Open. Sa showbiz, gown na inihanda para kay Gazini Ganado sa MGI All-Star Finale isinuot ni Ima Tiglao.
5: Bandera News Headline.
4: Oras sa Pilipinas, alas 6:33 na po ng umaga. Oras sa didpuyan sa inyo ng Best Cafe Green, ang kaping wala palpitation ng dirimaslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dili sa Bungtosan, Katarman. At yan ho ang ulo ng ating mga balita. Ngayon ho mga kabandera, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
5: Ngayon!
4: Sa balitang regional, magtutulungan ang Department of Education o DepEd at Department of Labor and Employment o DOLE upang mas mapalakas ang Brigada Eskwela ngayong taon.
5: Ngayon.
4: Ayon sa DepEd, mahigit 200,000 na benepisyaryo ng tutuotulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad sa buong bansa ang makikibahagi sa paghahanda ng mga paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Sa Eastern Visayas, nasa 10,000 tupad beneficiaries ang inaasahang tutulong sa iba't ibang paaralan sa rehiyon. Kabilang sa kanilang mga gagawin ang paglilinis, pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga silid-aralan at iba pang pasilidad ng paaralan upang matiyak na handa ang mga ito sa pagbabalik ng mga mag-aaral. Ayon kay DepEd Regional Office 8 Information Officer Jasmina Calzita, may ilan ding mga benepisyaryo at volunteers na magbibigay ng mga kagamitan at supply na magagamit sa mga paaralan at silid-aralan. Samantala, muling hinihikayat ng DepEd ang mga magulang na ipatala na ang kanilang mga anak sa paaralan. Nilinaw ng ahensya na patuloy silang tatanggap ng mga mag-aaral kahit nagsimula ng klase hanggat hindi pa isinasara ng DepEd Central Office ang enrollment system. Ang Brigada Eskwela ay taunang programa ng DepEd na naglalayong ihanda ang mga paaralan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga guro, magulang, estudyante at iba pang sektor ng komunidad bago ang pasukan. Samantala, kumpirmado ng Philippine National Police Forensic Group na mahigit 1,400 sa halos 2,000 na butong na-recover sa Taal Lake ay mula sa mga tao. Bahagi ito ng patuloy na investigasyon ng pamahalaang kaugnay sa pagkawala ng hinihinalang pagpatay sa mahigit 30 sabungero na nawala noong mga taong 2021 at 2022. Ayon kay PNP Forensic Group Director Police Colonel Pere Carpio, isinailalim sa masusing pagsusuri ang mga nakuhang buto sa Camp Krame, kabilang ang medical, dental at DNA examination upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang DNA matching process upang malaman kung may tugma ang mga na-recover na labi sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Patuloy ding pinapalawak ng mga otoridad ang kanilang investigasyon habang iniimbestigahan ang ilang personalidad na umano'y may kaugnayan sa kaso, kabilang ang isang dating general, ilang pulis at iba pang individual na sangkot sa operasyon ng sabong. Samantala, umaasa ang pamilya ng mga nawawala na mabigyan na ng kasagutan ang matagal nang kinahaharap na misteryo at makamitang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Oras 10:10 ng Pilipinas, mga kabandera, alas 6:30.

0: sa balitang lokal. Nagbigay ng suporta ang pamahalang panlalawigan ng Northern Samar sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2026 sa pamamagitan huyan ng 800,000 na tulong para o 800,000 pesos na tulong para sa mga aktibidad kaugnay ng paghahanda ng mga paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Sa pangunguna ni Governor Harrison Chuan, ipinagkaloob ng lalawigan ang 100 na timba ng rough guard paint sa Department of Education o DepEd Division of Northern Samar. Kinatawa ni Vice Governor Clarence Dato ang gobernador sa turnover ceremony na isinagawa kasabay ng Brigada Eskwela kick-off program at risk assessment and hazard mapping sa Bubon Covered Court. Ang bawat timba ng pintura ay may laman na 16 liters at gagamitin sa pagsasaayos at paghahanda ng mga silid-aralan upang maging mas ligtas at mas maayos ang kapaligiran ng mga mag-aaral sa pagbabalik eskwela. Bukod sa Brigada Eskwela, patuloy ding pinalalakas ng pamahalang panlalawigan ang sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para sa iba't ibang programa ng Provincial School Board. Kabilang dito ang suporta sa palarong pambansa at Provincial Athletic Meet na nagkakahalaga ng 3.1 million pesos, 7.3 million pesos para sa EVRAA, Regional Festival of Talents, Project SANA All for Readers at Learner Rights Protection Program. Sa kabuuan, umabot sa 25 million pesos ang inilaan ng lalawigan para sa mga prioridad na programang pang-edukasyon ngayong fiscal year 2026. Dumalo rin sa programa sina Board Member Aragel Yamak Layog, DepEd Division Superintendent Gadencio Aljebe, Bubon Mayor Rene Silispara at iba pang opisyal ng pamahalaan bilang pagpapakita ng kanilang suporta ng edukasyon.
1: Balita ngayon!
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:40 na mga kabandera. Hatid po yan sa inyo ng Best Cafe Green Rice Coffee na mabibili po yan sa lahat po ng pharmacy dito po sa Bayan ng Katarman. Sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal, nakatanggap ng malakas na suporta mula sa mga mambabatas at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang panukalang batas ni Northern Samar 2nd District Representative Edwin Ong Chuan na naglalayong gawing mas madali ang pagkuha ng permit at pagpapatupad o pagtupad sa mga kinakailangang regulasyon para sa maliliit na negosyo. Sa pagdinig ng House Committee on Micro, Small and Medium Enterprise Development noong Mayo 26, tinalakay ang House Bill Number 601 o ang MSMA Green Lean Bill na naglalayong pabilisin at pasimplihin ang proseso ng pagkuha ng mga permit at compliance. O compliance requirements para sa mga micro business enterprise, mapapadali ang pagtatayo at pagpapatakbo ng maliliit na negosyo sa bansa. Ipinahayag ni Representative Ana Marlisa Hofer Hasim ang kanyang suporta sa panukala at binigyan diin ang mga hamon na kinakaharap ng mga maliliit na negosyante sa proseso ng mga dokumento at permit sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Nagpahayag din ang suporta ang Department of Trade and Industry o DTI. Ayon kay DTI Undersecretary Mary Jane Pacheco ng Supply Chain and Logistic Group, makatutulong ang panukalang batas upang maging mas epesyente at mas magaan ang mga proseso para sa mga negosyante. Kapag nasa ibatas na, inaasahang makakalikha ang MSME Green Lean Bill ng mas maayos at mas business friendly na kapaligiran para sa micro enterprise sa pamamagitan ng mas mabilis at pasimpleng transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Layunin din ang panukala na hikayatin ang mas maraming Pilipino na magnegosyo at makalikha ng dagdag na oportunidad sa trabaho at kabuhayan sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Ngayon. Oras sa Pilipinas, 6:43 na ng umaga sa Balitang Nasyonal. Pinuna ng Malacanang na walang tahasang pagtatanggi si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya na laman ng impeachment complaints o complaint. Reaksyon ito ng palasyo sa sagot ng kampo ni VP Sara sa Senate Impeachment Court kung saan ipinababasura nito ang Articles of Impeachment Sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na ginagamit lang ng kampo ng Vice Presidente ang simpleng technicalidad sa kanilang depensa na dati na rin itong ginamit sa Justice Committee ng Kamara. Iginiit ni Castro na mas maganda kung mas maipapaliwanag ni VP Sara sa taong bayan ang mga inaakusa sa kanya imbis na idaan sa technicalities para ibasura ang reklamo. Dagdag pa ng palang official, ang senador o senator judges naman ang magpapasya kung ibabasura ang impeachment complaint. Punto pa nito, makakabuti rin sa Vice Presidente kung magagawa nitong malinis ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga ebidensyang mailalatag sa impeachment trial. Muli ring binigyan din ni Castro na kailangan ng accountability lalo na sa isang public servant na sa kaso ni VP Sara ay nasa kamay ng Senado. Oras sa Pilipinas, 6:45 na mga kabandera sa pagpapatuloy ng ating Balitang Nasyonal. Tumistigo sa Sandigang 3rd Division o sa Sandigang Bayan 3rd Division si Suspended Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office Engineer Giancarlo Rivera na nangungulekta umano siya ng commitment phase mula sa mga contractor sa utos noon ng kanyang dating superior na si dating district engineer Henry Alcantara. Ang pagharap ng testigo ay sa gitna ng nagpapatuloy na pagdinig sa kasong malversation na walang inirekomendang piyansa kaugnay sa flood control scandal laban kina dating Senador Ramon Revilla, dating DPWH official na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pa. Isinalaysay ni Rivera na inutusan siya ni Alcantara na gumawa ng listahan ng flood control project na isasampas sa National Expenditure Program, General Appropriation at Unprogram Appropriation. Tinukoy din anya sa naturang listahan ang mga proponent, government official at contractors na nagbayad ng commitment fee.

matapos i-award ang mga kontrata. Ngayon! Inamin naman ni Rivera na mayroon siyang reservation noon kaugnay sa mga ipinapagawa sa kanya ng tanungin ng hukom kung iniisip niya ang magiging implikasyon ng kanyang mga naging aksyon. Sa kabila ng pagdududa, tumistigo rin o tumistigo si Rivera na ipinatutuloy niya ang pagsasagawa ng mga inaatas sa kanya kabilang ang pagkikipag-coordinate sa mga kontraktor at pagtanggap umano ng commitment phase. Inamin din niyang illegal ang pangungulekta ng phase, subalit ginawa pa rin niya dahil sinunod lamang siya o sumusunod lamang niya o sinunod lamang niya ang utos sa kanya ni Alcantara. Ayon pa sa testigo,

mula sa mga kontraktor sa pagitan ng taong 2022 at 2025 at tinurn over ang pera kay Alcantara. Pinaglaanan din niya ang mga kontraktor na umunay naghatid ng commitment phase, kabilang ang JB Construction, AAA Construction, Top Notch Builders, Folders Construction at IM Construction. Ilan anya sa mga kontraktor ay nag-deliver ng phase ng 3 hanggang 4 na beses, kung saan bawat delivery ay nagkakahalaga ng tinatayang 10 milyon. Inamin din ni Rivera na nagkakahalaga siya o nakatanggap siya ng 10 milyon kada buwan, maliban sa kanyang sahod mula sa gobyerno nang tanungin kung nagbinipisyo siya mula sa naturang scheme. Ayon pa kay Rivera, posibleng sina Alcantara at dating DPW Yusek Roberto Bernardo ang nasa likod ng flood control kickback scheme sa Bulacan. Ito ang tugon ni Rivera nang tanungin siya ni Inasandigang Bayan 3rd Division Senior Member Associate Justice Ronald Moreno kung sina Bernard at Alcantara ang pasimuno ng naturang scheme. Ngayon, si Alcantara at Bernardo nga ay kabilang sa mga state witness na proteksyon o prosecution sa kaso ng flood control corruption. Oras sa Pilipinas, 6:49 na po ng umaga, mga kabandera, sa balitang international. Nagpapatuloy ang labanan sa Southern Lebanon kahit tinanggap na ng Israel at Hezbollah ang planong itigil putukan na inihain ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang putukan matapos niyang makausap ang kanilang mga kinatawan. Tinanggap din umano ng Hezbollah ang kasunduan na ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit ng hindi pag-atake ng Israel sa Beirut. Kinumpirma ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan, ngunit nagbabala na nagpapatuloy ang pag-atake kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod at sibilyan ng Israel. Sa kabila nito, sinabi ng Hezbollah na nagsasagawa ito ng mga pag-atake gamit ang drone at artillery laban sa sundalo ng Israel. Habang inuulat naman ng Israel na naharang ito ang 2 projectile mula sa Lebanon. May mga panibago ring airstrike ng Israel sa Southern Lebanon. Nagbaba rin ang Iran na ang anumang paglabag sa tigil putukan sa Lebanon ay may tuturing na paglabag sa umiiral na kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Samantala, iginit ni Trump na magpapatuloy ang diplomasya at nananatiling epektibo ang kasunduan sa tigil putukan. Oras sa Pilipinas, alas 6:51 na po ng umaga, mga kabandera. Sa balitang sports, advancing na sa round 16 o round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open si Pinay Tennis star Alex Ciala. Ito ay matapos talunin niya si Priscilla Hahn ng Australia sa score na 6-0 at 6-2. Sa unang set ay dominado ni Ciala ang laro kung saan tinapos niya ito sa loob ng 12 o 22 seconds. Pagpasok naman ng ikalawang set ay bahagyang nakabawi si Hahn na rank 143.

0: Roehampton Open noong 2023. Susunod na makakaharap ni Ayala ang sinumpang o sinumang manalo sa pamamagitan sa pagitan ni Alena Chariva at Grain Men Minin. 6:52 na ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera.
1: Balita ngayon.
0: Sa balitang showbiz, nagulat ang fashion designer na si Iran Montoya matapos makita na ang gown na ginawa niya para sana kay Gazini Ganados sa Miss Grand International All-Star Coronation Night ay isinuot ng host na si Emma Tiglaw. Ayon kay Montoya, espesyal ang naturang gown dahil idinisenyo niya ito bilang pagkilala sa Filipino at Palestinian heritage ni Gazini. Marami namang netizen ang nagtanong kung bakit si Emma Tiglaw ang nagsuot ng gown na para umano kay Gazini. Gayunpaman, sinabi ng designer na nalilito rin siya sa naging sitwasyon at wala rin siyang malinaw na paliwanag sa nangyari. Sa kabila nito, sinabi ni Montoya na wala siyang sama ng loob at masaya pa rin siyang makita na naisuot ang kanyang likha sa isang malaking international pageant event. Naniwala rin siya na may dahilan kung bakit ito nangyari. Dagdag pa ng designer na nanatiling makabuluhang karanasan para sa kanya ang paglikha ng gown para kay Gazini Ganados. Samantala, nagtapos ang paglalakbay ni Gazini sa Miss Grand International All-Star matapos siyang mapabilang sa top 5 ng kompetisyon. 6 na minuto bago sumapit ang 7 ng umaga, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, basta radyo.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umakas.

0: Hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
15: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Weng, ang anthraquinones greens ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
15: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building. Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang
9: The Secret of Health.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe!
21: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasensi!
21: Pampamacho!
23: Pampahealthy!
21: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
1: Gising Norte! Kasama si Papa Benz!
0: Good morning! Isang Dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Basta Radyo I-Bandera mo.
2: Join ka ba?
0: Hello, good morning kay Aldrian Baria. Good morning, Norte. Good morning, Guno Papa Prince.
3: Ay, yeah.
0: Nasukat mo nung si Nanay Alda. Hain ako nito, naghihinanap chat siya ba si Kuno Sumayaw. Kanititinuka na kita si chat siya. Oh, all yung mga requested song ninyo mga kabandera. Bukas. Baka ma-plina natin yan, ha? Oh, yung hindi lang remix daw, sabi ni ano, ni Kuya Pidong ng Las Navas Northern Summer. Isa nating suki lagi, no, tuwing umaga. Abay, yung live natin, kinukunik pa nga sa kanilang speaker para dumadagungdong talaga, ha? Para yung kapitbahay nila talaga magising, ano? Kaya saludo ho tayo sa mga always naka-tune in sa programa natin tuwing umaga. Monday to Friday po yan, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Ewan ko na lang kung yung mga kapitbahay ninyo hindi magising. Kapag si Papa Prince yung manggising, ha? Tandaan nyo na lang tuwing Monday to Friday, tuwing Monday to Friday, mga kabandera, ha? Alas 6.30, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga.
3: Yeah.
0: Para let's go tayo lagi, ha? Para magising agad. Dapat na nagre-radio dyan sila nanay. Tinuruan ko na yan kung paano magbukas ng radio application, eh. Sabi ko, i-download nyo lang sa inyong Play Store ang Radio Philippines o kaya My Tuner. Kapag na-download nyo na iyon, mga kabandera, hanapin nyo doon ang Radyo Bandera Katarman at pindutin mo lang doon. Parang nagra-radyo ka na. Pag umuwi ako sa bahay, ganun lang yung ginagawa ko. Oo, nakikinig lang ako sa radio application. Kabilaan yun. Pagkatapos makinig sa Radyo Bandera, sa Sky Radio naman. Isa na po ako dyan, sabi ni ano, Adrian Barya. Maganda yan, Adrian. Oh, Aldrian. Aldrian pala yung pangalan nito, no? Oh, kasi yung mga kapitbahay nyo, na-hype yan, mga kabandera. Na-amin sila, sabi niya, Radyo Bandera Katarman. Umabot yung Radyo Bandera Katarman. Hindi nila alam, naka-radio application ka lang pala. Oh, kasi sa radio application, mga kabandera, parang naka-radio ka lang. Oh, kaya kahit maghapon ka pang nakatutok dyan, hindi mo lang gagamitin yung cellphone mo, tune in mo lang yan sa, ano, sa Radyo Bandera application. Aba, mag-enjoy ka sa mga labi na pag-adaw. Mga tsatsahan natin yan, mga kabandera. Yung mga huniwaray nun, ano? Alas 11 hanggang alas 12.30 yan na mga tsatsahan natin. Diba? Pagsapit ng alauna, andyan naman po yung mga love songs natin na mapapakinggan nyo yan tuwing hapon.
4: Pagmatan,
0: ha, mga kabandera? Oh, sabi ni ano, waray kay BC Ada. At ito, nagkukuha na, nagpapahusay na. Papa Brans, pa-shoutout po sa mga ka-work dito na sina Ate Petra, Kone, Beth at Junior. Hello, thank you so much. Maraming salamat dyan sa mga laging naka-tune in. Especially ito si Janacy sa Paranaque City. Habang nagluluto sila, alam ko mag-e-enjoy kayo lagi sa kadaldala ni Papa Prince, no? Kaya minsan, pag walang program si Papa Prince, namimiss agad ako. Maraming salamat sa mga nakakamiss. Mga kabandera, ganun lang kasi yung gawin ninyo. Pag wala, pag busy kayo, pag gusto nyo makinig ng musika, application lang, no? Buksan nyo ang ating radio application. Ano, mga kabandera, ngayon nga may 10 nakikinig sa atin. Oh, kanina 15 sila, ngayon 10 na lang. Nagbawas sila, be. Ginamit na siguro yung cellphone. No? Pag hindi nyo ginagamit yung cellphone ninyo, tune inyo lang yan sa ating radio application. Ha? Good morning mula kay Clyde Lister Herrera Simpis ng Barangay Makagtas. Maraming salamat. Late ka na. Oo. Sabi niya kasi minsan, Papa Prince, pag hindi daw ako nanonood ng Facebook Live, lagi naman daw ako nakikinig ng Radyo Bandera. Oh, alam mo yung tipong aga-aga pala ko, no? Naka-tune in na yan sa Radyo Bandera, yung radyo nila. Oh, maraming salamat, ha, mga kabandera. Super dance na po ako dito. Nakakatawa po. Ano, nakakawala ng pagod kapag napapakinggan kita. Oy. Alam nyo naman, mga ganun yung kahinaan ni Papa Prince, yung mga tudo papuri, no? But anyway, maraming salamat talaga ho sa inyong lahat, mga kabandera. Ika nga, sabi nga, gusto ko mang umalis dito. Sana. Oo, pero ano, tawa dito. Pero hindi pwede. Oo, kasi andyan na kayo, eh. Permi kami na mamati sa Radyo Bandera, aga-aga pa kuno Papa Prince. Ayan nga yung sinasabi ko. Thank you so much. Oo, sa susunod, mga kabandera, sa mga taga-Palapag, alam ko mahilig kayo sa radyo dyan.

0: mo, mapakinggan mo na kami.
1: Limutan na.
0: Oo. Diba? Kasi wala nang radyo dyan sa ano, sa Palapag. Nagsipagsara na sila. Kaya papasuki natin sila dyan, mga kabandera. Malakay na ni Alda Gorgunia. Sabi niya pa, shout out Papa Prince kan Mark Jan watching from Usminia. Hello sa mga taga-barangay Usminia, Palapag Northern Samar. Meron din Usminia sa Lope de Vega, no? Yung mga barangay natin, may mga pagkapuro pareho la kay minsan nga ni Mayaon Kuan. Bye-bye, ang bye-bye 'di ba, Daramo. May barangay bye-bye Gamay, Lauang, pati sa Katarman. Oh, sulitin niyo na 'yan kasi one time wala nang Gising Norte. Hoy! Parang gusto mong wala Gising Norte ah. Aray ko. Shoutout po ang ato sa Palapag, the Northern Samar, and Himpis family, ngan Quinto family ngan to sa Barangay Tambangan. Daming ano ah, daming mga kamag-anak nito. Nakakamiss po yung kulitan nyo ni Sexy Rocky. Oo nga, wala na po si Sexy Rocky, nag-resign na po siya sa Radyo Bandera. Pero sabi ng management, welcome pa naman si Sexy Rocky. Kumbaga nagpapahinga lang siya. Ako ang gusto ko rin magpahinga minsan eh, pero naiisip ko parang huwag muna. Huwag muna natin sabayan. Huwag natin sabayan lahat. Oh, kawawa naman yung ano, yung Radyo Bandera. Sabi na ano, sana po Papa Friends, umabot po dito yung signal sa amin. Saan kayo? Sa Lope de Vega? Lope de Vega ba yan? Huwag kayong mag-alala. Paabuti natin dyan. Ha? Para yung mga nagpipidikap dyan sa inyo. Ano ba kayo? Nandyan ba kayo sa proper? O interior barangay lang, mga kabandera? Yun yung ano namin. Yung palakasin namin yung signal namin. Pero hindi pa sa ngayon ha. Abang-abangan nyo lang, malay nyo, pagbukas ninyo ng radyo, nasagap nyo na kami. O kasi maraming nagre-request nyan eh, mga kabandera. Sana umabot yung signal nyo dito para hindi ako lagi nanunood ng ano, ng Facebook Live kasi nauubos yung data ko. Oh, wag kayong mag-alala. Yung mga request ninyo, tutuparin ng management. Magantay-antay lang kayo ha, kabandera. Madali lang naman yan, madali lang natin palakasin yan. Kaya lang may mga dapat pa kaming isaayos bago kami magpalakas ng signal. May mga papeles pa kaming dapat paaprubahan. Papa Prince, gin-share ko na sana ko mga amigo abot kuhan ko no, Tanay Rizal. Ah, mo man ang giupay eh. Maraming salamat ha kay Nanay Alda. Pag nakita nyo to sa personal,
2: kaya na ni Alda. Yung vlogger sa ako. Parang tanong gawain.
0: Oh, masarap pa naman yung gawain nila ni Alda. Makuan, mayagudit. Pero ambutag, kung ang pera kabulan na to, antes ukaron. Kaya nagkikitak dani sa live ni live vlog ni Nanay Alda. Itanong siya gawain. Kalog sa niratunan. Pero kay Bangki Lidan iraging tatanong, nahawag ka kay Bangin maglido ang tao. Bakit di rin pwede magtanong sa kapataga? Tagpira na ni Alda kabulan antes ukaron ang gawain. Good morning, Papa Friends. Shoutout kay Ara ng San Ramon, Pambuhan, Northern Samar, pati kay Sky Mea ng San Vicente, Northern Samar. Kumusta po kayo dyan at magandang morning sa mga taga-barangay Bunkers. Hello din sa mga taga-barangay Bunkers. Always nakatune in. Of course, sa mga taga-barangay Baby. Good morning sa inyong lahat. Sa mga Corre Lupi de Vega po. Ano yan? Interior o ano dyan? Proper. Barangay sa proper. Ako, pisunit po pag walang panghulog tapos nandito wala sa bundok, hindi ko po kayo napapakinggan. Sorry na. Hindi na kasi yung signal namin. Kasi ano, basta may sira kasi hindi pwede palakasan yung transmitter, mga kabandera. Siyam kabulang gada. Siyam kabulang daw. June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. At iha, imalakay to. Nagburod. Diba? Siyam kabulan niya pag dinaraon. Bata. Maman ang gaway siyam kabulan. Antes ka makatadi si Mayagudot nga gawal. Interior barangay po, Papa Prince. Ah, okay. Hayaan mo. I-ano natin yan kay manager. Umabot tayo dyan. Pero ngayon, inano namin siguro pag umabot kami ng second district. Especially dyan sa Palapag, no, mga kabandera. Oo. Marami pala, kasi sa mga taga Palapag, marami tayong followers pala dyan. Oo. Good morning sa mga taga Palapag dyan, ha. Lalong-lalo na pag may balita tungkol sa kanila, nagsisilabasan sila eh. Sasabihin, sikat na talaga ang mga taga-Palapag eh. Kanina na laging bibinalita ko na. Mauman ito, kay nagpipinakasasala, mangkam. Ay, kagang pagpinakasasala, para diri kam hibabalita. Pag nababalita kam, nadiri kam. Oh, natural, kay trabaho man la ito namon. Ano yung kung tatrabaho, pamuruko kam na lang. Para wara hibalita, ano? Pag halimbawa, nag-aadi ka, madakop ka siyang pulis, natural lang itong hibalita ka kay media kami. Ano? Kung nadiri ka mahibalita, kung tadiri ka nag-inadik-adik. Napuruko ka kung ta, ano? Inimuhin mo sala, di ka? Ichichismis na diri, nanusagto. Delikado. Ayaw gan sito, nayaw, ayaw. Ayaw. Pati ang mga kuan, mga Marites. Okay lang ito naman, mga kabandera. Sabi niya, nakakamiss po yung kulitan nyo ni Sexy Rocky. Oo nga eh. O hayaan mo, pag gusto mo talaga mapapakinggan si Sexy Rocky, pwede ka namang lumipat sa Sky Radio. Sa live nga lang. Hindi mo rin sila masasagat kasi malayo sila eh, sa gamay eh. Punta ka na lang si Sky Read You. Pero naka-radio application lang po sila. Pwede rin po silang ang kanilang radio application, download nyo lang Radio Box. Yung kulay blue, Radio Box. Tapos pag na-download nyo na yon, i-search nyo Sky Radio Gamay. Lalabas na doon yon. Tapos pindutin mo lang. Paras lang ng ano? Paras lang ng Radio Bandera, ha? Dito naman sa Radio Bandera, ang i-download nyo ay My Tuner. O kaya radio application. Doon sa Sky Radio, hanapin nyo lang ang Radio Box. Wala po sila sa My Tuner at saka sa Radio Philippines. Radio Box ho sila. Tama so tama it, tama kun ano ko no. Tama it ni Papa Prince. So. Ngudyot ko dak sa iyo. Babalita. Nagtirik basay. Kay magpintas. Babalita naman. Di ka masawad atang, balita na, damo na nakabati o. Oh. Nano pa man nan silbi didi kay ko na. Dire namo himuna namo trabaho ano? Ay mao nga niya namo trabaho kay mao. Kubaga kami ang taga balita sa niyo ginihini mo. Kay ko na puro ko ka. Ora iba balita. Mao man ito no. Mao ni tan solusyon. Para dire kam hibalita. Mao kasangkayan pamuruko ka. Dito sa Bagakay may gindakop nga nagdurong eh. Nagberinggo. Di kan tatago-tago pa kami ni picture orang kam. Nano daw la. Anong oras po Papa Prince si Sexy Rocky sa Sky Radio? Hindi ko alam eh. Siguro umaga, 9 to 11 siguro. Oo, yung oras sa kape at kwentuhan. Ay nako. Puro pa naman sila mga babae doon. Sabi ng manager ko, ay ng manager doon sa ano sa Sky Radio. Sabi niya, maghahanap ako ng DJ ko nung nalalaki. Puro lang ako nung yan, mga kababayin at adik ko nung matana. Puro lang ako nung mga katatahungan. Ah, si Sexy Rocky, ambot ko may tahong. Tama iyan, kung sa Marites walang imamarites, kung walang nagmamarites, tumpakan. Dilisto Hicano, Aldrian, mauna ko dito. Ay nako, malay mo diba, ay nagsisikat naman si Papa Prince sa Sky Radio. Mabangin, dito magkoroan lahat, magkirita lahat kami. Siyempre, magkikirita ka dito. Kaya... may mata, no? Dari ka magkikirita kun. Ata, lagpas na kita ngayon, 7 minutes, sus na. Nag-upay-upay la din yan at yan na, er, istorya ba? Pag-isog siniyang kasangga at kalusuga. Siranan, masunod. Anyways, mga kabandera, lagpas na tayo ng 7 minutes. Maraming salamat ho sa lahat po ng nakisaya, nakiantabay sa programang Gising! Kasama po ako si Papa Prince. Kaya naman, magkarinigan ulit tayo bukas. Same time, same station, same frequency, same program, same DJ gihapon. Ini po, ani yun na pamatian? Sa programang Bise Good Morning Norte.
1: Pagmata na aga na.
0: Pagmata na, kaya aga na. Pag-abol tayo ng mga diri nagkakamata. Badal na. Maraming salamat yung mga nanood sa atin, ha? Sa mga nag-share. Thank you so much sa 12 shirts. Oo, sinigyan dito kanina pa nga mga nagpakakunik kanira mga Bluetooth speaker. Yada sa Las Navas, Can Pidong, Can Jana C, sa Paranaque City, of course, si Aldrian Varia, nakatutok ngayon sa radio application. And ang iba nga namamati sa kadatag sa mga radyo. Oo, kanina mayon kita namati nga 15,000 sa aton radio application, first time in the history. Oo, maraming salamat. Kailangan lang talaga iano i-promote yung ano natin, radio application, kasi yung mga nakikinig sa online, hinahanap talaga nila. Kasi nag-a-appear yan dito, mga kabandera, kung ilan yung nakikinig, pero hindi namin nakikita kung sino-sino kayo. Oo, kaya yun, maraming salamat. Kailangan lang talaga lagi i-promote yung ating radio application para mahanap nila, no? Kasi iba yung nagre-request talaga radio application. Kasi sa radio application, kahit mag-play tayo doon ng mga English song, walang copyright. Pag sa Facebook kasi, B, oo. Pag sa Facebook, nakaka-copyright tayo ni Meta. Alam mo yung earnings namin, wala na. Dahil sa mga copyright. Aray ko. Good morning mula kay Angel Gorgonia. Good morning, Papa Prince. Sa pakisugad ka, Nanay Alda nga. Mga una kami. Aray ko. Mauri, kag tinambay lang din si Nanay Alda. Yeah. Hala, kay Harani Malan, abo, Panginano. Shout out din sa iyo, Higripet, Gandara Bike, Barso Lasog, Sugan Mangka, Bata Juma. Good morning sa iyo, ha? Hala, Nanay Alda, pangaon na ka. Bangin ka magutong. Ang magnanay, nagigikumitay na din sa kuwano. Rinimo niyo, GC. Anyways, maraming salamat na kabandera. Bye-bye na. Muli ito pong nakasama ninyo si Papa Prince. Papa muna, Prince, si Pipa. I love you all. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah, mwah.

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true good. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng

0: at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
1: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
2: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
3: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
4: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
5: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
4: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
6: 88.1 Radio Bandera Katarman.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
9: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
8: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
9: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
9: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
8: Yan.
9: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
13: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
12: Santone Plus Coffee Mix.

0: Available nationwide.
1: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
3: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Kapos si Amelia Imperial.